zokwa tokoresa kumina mbele ezama chagona kuruwalero wazoti ya kayimba uyo abu selector official ya katuwa day. Oh my god, oh my god. Mwana no yaze ya tandikileri mbade mbanyide mkuka gegenya imba zaba sude za kafiru simai za temu nageza babaka dongo kamwa bedabo bamasi ya sivi simanyi bichi bamatia ruima wadwone ya imbe salembeda kula galiri mulu mwari yegoro de nega katina ya tandise industry adaka imbo kwa uri de uyo omwana wabalu ji uyo uyo mumulabe uyo nega kaimba kakavi nyonge mwana dachika kumina satu zokato kwele sawae kumi nebili ezama chagunda kuruwale nungzuku sako tibunange wazotia geno nonye sente mwana wa mama. Deka bantu bogere tofa kubigambo bya bantu gwenonya sente zo eno jiba nayo gerera era munange mubi akuba butayimbwa Illuminati gwato yagala kubera Illuminati gwato yagala kubera Illuminati nawe gendo ukole sente ofuke Illuminati gwato yagala rumati kakulava kuga mato oli Illuminati kola nyo munange Wesagede chintu wacho kola nyo munange kubanga binji nyo byewetaga mbulambwe seno kola nyo wono obupangisa panga nango mpangisa aduliddwa ku mutala guno mbero mpangisa nogo baba na kabalaza igwe muve mu kabalaza kange mugende sabo omusajjo mupangisa asobola n'okugoba omukazi mu nyumba nga bwamugamba va mu nyumba ya

0: Ochali kuchenda musamba kasirise satu fomwa mwefe radio Simba Impuruguma ye dembe ya edachi kebula mkaga zoka Tokole saye kuminabiri Eza machagonda kuruwale robu watu Olana Sophie Naka imba nkweso nye Akaro mnange wa imba kayimba kongate Omuntu stila Akulumiza wali mutima Oza nkweso nye Na inga ate munda Oina mwaka kukuno gamba vanange Wadio blokize kwa mutunga wonya ani blokinga omu blokingo omujayo wanango mblacklistingo omujayo wanango bani yakola lavu te yakola lavu tuyambo jinono jitwale nenga kade kaduka kusupide bule dakika 5 okwere sawe 12 eza machagonda ku rwalero nyongera okubazza okusako inti muwasuze muti abali mbutale abagenda ababoda boda abo mulufula time eno munange nga gambu tuwajisudde mudda emitwa jenta wo jigwa gumu kugumu namwe munange tubabuzako nabatambuliza nyama mu butu simuje bali munange manya kanyama kabutu sako kaine ngeri je kajira mwako
1: Kujabini kakusingiri
0: Okay ya sawa ya kufunula vye walose wano mumambie saze kujabini kakusingiri Munangi sawa ya manipolo kui agamba tia jaja semele chigozi Aivana kansubule munangoli mari dali sana Anti munange sawa ya manipolo kui Baba wange naka wigo Justin yawe nario wa suzotia Munange tata sefume ya suzotia Kansubule munange mwazebulunji Awo na munange wajiriko Kakati munange soko jikone ko jikonkone jikonkone jikonkone Soko mbuli de walo se chate nange soko enchi vundule wano Owai
2: Okita kwendi
0: Wanji
2: Wapsa wakumi chitundu
0: Esebo
2: Kwendize mwange mwino Kwendi kutumbe kakati zinaro se Akawala kenja gari inyo ngakase ne kanda bako
0: Hei kakati Akawala ako Nako je kari Okasa mababa nina ye Ochimanyi lwogenda okukatwala mu mbuga ziri bagenda kubakwata Mukyala bwagenda kubakwata bera mugezi kubanga bakinda gawano nti Katwale mu nsiko Sibatapanga ate kaloji jayagala okukatwala ate yabuliddeyo banne kakati Zaba nange simanyi waba naba jamba antia Wa mwemwe njini Nange za simanyi na kumanya Owai
3: Tongo
0: Wanji
3: Uwale kutuwe za munaye
0: Wasizotia
3: Nasuze bulungi munaye na wasizotia
0: Nange nasuze bulungi
3: Olo musima kani kantoto kasao Nalo se
0: Hey baba
3: Kune ngandi kuga ni mumazima iti vipu nyonga Nino kubira
0: Tia chana chisa mbagala Chiri mkari yake mbalara Ya mwana gwe Webale kuga Hela Ntongo Nalose mpuga Nga maziga mira Nga ndi mchijia na barora Chijia na barora nefuka chijia na barora Ululu Aha nage Nage Azendo oza Kanda bona asemba yondabe ya kabulara Owai
4: Isaac Mukisa
0: Wasuzote Isaac Mukisa
4: Ndi mu bizinga by'okomena mu maserenge tagaya mukono.
0: Abe kome muri muti.
4: Nga nabe ngubagana nabo bagala kunzita. Simanyi kitegeza.
0: Anange wegendereza Isaac. Buli wolota abantu nga bakugoba bagala kutge ngende waliwo gwe bayita omukiri gw'okumakya.
5: Omukiri?
0: Ngende be ku mukiri.
5: Kati waliwe wagule sawa.
0: Kwakati abantu wedda bambuza wano. Kakati gwe omusajja omukiri gwo kumachangu kubasa wa mmeka
5: Kakati zembuza Ye takole
0: Takole
5: Obana yanyuse
0: Hati kakati Agenda na ye Aina kusoka kutukiriza nsonga za maka Era nengeza nsanga angatari yo

0: bedien sibona ba tiki tonka sibona ba bulonga sibona na yeye na
1: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
2: Enda chika ine rie mwiyo kaya ise kusawe kumine bilizo kumacha. Mwasuze mtiano banafa batu uliriza. Agobu debu no kusedume lubogola Simba gali mubufunze. Nze Richard Sentai. Ebiba lokuwa mu Ministry of Nines wakubiogula mubila ganti. Bana Uganda bitundu wa makumi asatu mubitano kuchikumi. Wanono batu nkano obula dogwe kusa kubongo. Nabiyo nanga chika ambigo kubanti ebibi leta bia njaulo. Gamba angao kukabirirwa. Nokukoze senyo ebila gala lagala. Ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi erika ekikwekwero kyekoze kuba amaduuka mu bitundu eby'e Masaka eyo ebigweredde nga mu maduuka ago eri ebintu ebitatuukana na mutindo mu kisaawe eky'ebyobulimi ebizuuliddwa. Bo abagoba ba takisi mu kibuga eky'emikono bavuddeyo ne bawakanya eky'abakulembeze baabwe mu kitundu kino abaagala okubazza mu paaka batandika okutikkira ng'eyo kye bagamba nti tebagenda kukikkiriza olw'ensonga ezitali zimu zibawadde munnaffe. Ebye mkono ngo bitadde ku bali engule ya Sedume Lubogola Simba wa World Cup y'olimi oluganda n'okumanya ekyati nta kumutendera ogusooka era mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero abakontanyi bawulikise nga batuuya nabwe zikala okulwanagana n'ebibuuzo ebibabuuziddwa. Ate ebweru w'eggwanga saba minisita w'eggwanga erya Bungereza Andy Burnham avuddeyo n'ategeeza nga Bungereza bw'egenda okuyambako eggwanga erya Saudi Arabia ng'eriwo ebyokulwanyisa ebyo ebyokulwanyisa eby'omu bbanga wakati mukwanukula obulumbaganyi obukolebwa ku ggwanga lya Saudi Arabia kabinja akabakambwe abayitibwa abahuthi nganono nga kawagirwa eggwanga erya Iran. Eddakiika zino ziweze 3 ziyise ku 12 ez'okumakya agooga badde mu bufunze gajja mu bulambulukufu ku ssaawa emu naye mukadde kano binsanga wano yajja ku mpewo.

0: Eddakiika yino eryemu yokka yeyise ku ssaawa emu ey'okumakya. Mwasuze mutya eno bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Ebibala okuva mu Ministry of Nines ku nsonga z'ebyobulamu biraga nti bannayuganda 35 ku 10 banono batunkana endwadde ezeekuusa kukosebwa ku bwongo. Nga nno kirowoozebwa nti embeera eno yandibanga eva ku bintu ebitali bimu. Gamba ng'okukabirirwa stress mu lunabuddu, ngatako n'okukozesa ebiragalalagala n'ensonga endala ezitali zimu. Kati bino byonna byanjuddwa mu lukungaana olutuumiddwa Soul Picnic wali ku ssomero lya Kampala Parents mu kibuga Kampala, era bangi ku bakwatibwako ensonga beetabye mu lukungaana luno, ne babaako bingi babanguddwa ku ngeri ey'okwengangamu embeera efaananako bw'eti.
1: Abadde omugenyi omukulu Sylvia Awori, ono amanyiddwa nnyo mu nsiga ez'ebyokwewunda era nga mututumufu mu nsonga z'ebyamawulire, naye awadde obujulizi ng'alaga nga bwe yafuna obukosefu ku mutwe ekyamuviirako n'okulekulira oba n'okuwumuzaamu emirimu gye egy'ebyokwewunda n'okutona.
2: Osobola okusanga omuntu ng'atambula ku sitiidi ng'alowooza mugu wa ddalu ng'agudde ddala olw'okuba ebyo ebizibu, obuzibu bwe tuyitamu nga tulowooza ebizibu bingi. Abavubuka mbalaba tuli abavubuka bangi okuba tebalina mirimu bagenda nebandika okunywa enjaga. So emikolo nga gino kuba tugenda tugamba gavumenti muje mubire abantu bonna, si bulwadde nti omuntu asuka n'afuuka n'alaluka, naye omuntu balaluka olw'okuba tebalina ani gwakwogera naye, tebalina muntu yenna alina agenda kubadduukirira. Era olwaleero jogedde kunange kubanga mu 2015 nafuna obuzibu bwe bumu nga manyizikiddwa nnyo nga buli omwana ayagala kino omayagala kiri kyebanoonyamu, ne mpulira ng'omuti ogusaluse n'ekyanyamba ne ngenda ne bankolako.
1: Geraldine Opoka onono nga executive director wa Soul Foundation abaakoze ku nteekateeka eno agamba nti nno obulwadde obw'obukosefu bw'obwongo obw'obukosefu bw'omutwe buleetebwa okukabiribwa, wabula si bulwadde bwa lukonvuba era bwa bulijjo. Singa oba oyanguye ogenda okwebuuza ku basawo abakwatibwako ku nsonga eno, magezi agakuweebwa kyangu nnyo okuvuunuka okusoomoozebwa kuno. Agamba nti obulabe buli ku mbeera ey'okuba nti abasunga okwesanga nga bali mu buzibu buno basalawo okwekweka mayumba gaabwe, okwesirikira n'okusigala nga beetuddeko. Kino nno kye kibaleetera okutumbula ebirwadde bino kakana nga bifuuse eby'olukonvuba nandiki nga bakubye tembo.
3: Bw'obanga olina obwongo obukola buteekeddwa okuba nga bufunamu okwesika kubanga ensi bw'etyo, naye nti bw'ofuna bwe weesanga mu mbeera eyo si lwe lubeerera nti buli lunaku ojja kubeera bw'otyo, naye obuyitamu n'oddamu n'otereera. Kati nga bwe tukola events bwe ziti zireetera oyo omuntu alina obulwadde oba alina obuzibu okugamba nti mu kifo ky'okwekweka n'okukweka ebinnuma oba ebintawaanya ka ŋŋende nfuna obuyambi, kubanga wali ababusoma wali ababutegeera nga bamanyi nti omuntu bw'omutendeka n'omuteeka ku treatment n'omuteeka mu therapy ng'akubuulira kiki n'omuyamba addawo bulungi nnyo n'amaanyi. Ekitongole kya Ministry of Health kigamba nti abantu 35 mu buli 10 balina obulwadde bwemanyi obw'omutwe oba obw'obwongo obubatawaanya. Kiba kitegeeza abantu 35 bwe bukadde kumpi 14 obw'abantu mu Uganda abalwadde. Kiba kitegeeza kwabo 14 bwe kubeerako bantu 2 abakukwatako, kiba kitegeeza nti population ya Uganda yonna ekosebwa.
1: Mu mbeera y'emu Sylvia Awori onono nga ye executive director wa Creatives and Innovations ko n'ebitongole ebigenderako awadde gavumenti amagezi okwewala okusaanyaawo ebifo ebiwummulirwamu olw'ensonga buli muntu gy'aba ali oba bw'aba ng'atambudde nga ensi emusobedde. Bino bye bika by'ebifo omuli empewo omuli ebisikirize mwe basobola okutuula ne balowooza olwo obwongo ne bukakana kale ne badda engulu ne bawona okuba tembo.
2: Spaces zebayita green spaces bosobola okutuula wansi ku muddo n'okukakanya obwongo. Ezo spaces zituweddeko mu Kampala bagenze bazimbamu ebizimbe ebinene, naye tulina okukirwanako ennyo tumekinga sure nti ezo spaces weziri. Tetukkiriza tetujakikiriza nti spaces ezo eziriwo abantu webagenda talina kyakukola talina mulimu asobogera n'atuula.
1: Ku lwa Radio Simba ndi Nasa Kayanja wano Kampala Parents mu Kampala.
0: Poliisi mutundutundu eryasezibwa etegeezezza nga waliwo abantu 9 abagombeddwamu obwala, bano bateeberezebwa okuba nga basangiddwa n'enjaga wamu n'okutigomya disitulikiti ey'e Kayunga. Nobyonna

Satu ezo kumachia mwasuze mtia nubanafu abatuuliriza. Agobude buno kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Obukama obwatoro buwanja gide wamuno okulabula. Abantu babo okwe walo kutuwala ebirabo ebyemmere. Wakati mkwete kikira omukolo. Oguo kutuza omukama omuja Edward Lukidi kijana ngoma na bongo asoka. Era abantu babuulidwa nti emmere gye batwala yo. Etekeddwa okubanga. Etambulira wansi. Obu wangu obu kama obu. Kati hiyo kulabu lakuno kukole duwa unakuoluise. Iranga kukole duwa. Wakati mkwete gekira ama chikira kutuza omu kama ono. Mibade wali mchikali eche karuzika. Mchibuga Fort Potro. Ngano banja baku watu wake nsongena. Beta bie musisinka neyo. Mambade mua bakule embeze uludolo. Gata kowa memba. Aboru chiko lusukulu mwuru obu kama. Kote kanabo. Abatu wala amasaza gataliga mu. Kakati ichite gereke senti. Obuka mamu chiseda chino, buwani rizae nsimbi enkalu, gata kone evi ntuwe vikalu, kufane mubantu wababulijo, abe mikwano kuogata nabu, ababu wakalize bilu njibyo na vyo na, ngabuete kekira, okutuzo omukama omuja. Moses Musinguzi ya yugeri uruchiko utresitesi, uruente kateke yokutuzo omukama omuja, agami ntia masaza omu endago na guna, agakula obuka mao wetolo, ateke duwa kuninga okuwanga bulisaza, liwayo entebili. Gata akona kakadika siringi za kuno kamu. Kuoteka nebi ntuwebila lebi karu gamba anga emere. Gabinoyo nabi subirwa. Okubanga bie ya mbisi wukulabango mkolo guno. Guta ambula china wada. Wabula agambi enti. Ensonga eyo kubanga. Na haba ntu haba abuli jobani lizibwa. Kubanga baba akochi batola. Kukulabanga o mkolo guno. Gula iwa mchifana nye choku banga mpao mtolo ye na. Alekedwa bali. Musingu za yonge de konti. Uyambi unuano wankubade uja. Na ya tebo chitu ukakumere. Eye sani doku webwayo yeyo ye nyini nyini ngetambuira wansi obu wangu obu kama obu obwe toro minobyo nabi jide mchisera ngeyaliyo muka mwa toro oyo nyimba kabamba iguru lukidi owokuna ya kiso omukono abobu inza mchibuga soroti baso bedwe kani mchibida ilabe mulugunya byansu so ruvanyumaru okubanti waluo tundu tundu echetaka mchibangirizi echama koile soroti yeyo echimu tundu tundu chino ngachaya ulibwa kiaya uliwa. Okubanga chiwe baba msiga nsimbi. Nega kati ya miaka jijino jisoba mkumi ya jiseo. Ngetaka ino liri yao mpao chikole duwako. Yani baba msiga nsimbi ya batufute baba nyikidua. Kati ya chitundu tundu chino. Echaba angi wao mwako guwanku mbili mkumi nebili. Oluva nyuma uruwe chitongule chifunanizwa kwa msiga nsimbi. Uganda Investments Authority. Kubanga chafuna eka zeta kezali yu mbikumi mbili mkumi na muenda. Mchibuga ya chesoroti kati chitegele kesenti. Waluo emirimu gya mirundi esatu joka joka. Yejukolebwao. Yejukolebwa mchibangirize echo. Kupoloti ya amakumi abiri mu etano. Zinono nga zawe baba msiga nsimbi. Ukusinzira kubobu yinze soroti yeyo. Kakati poloti ezisigadde. Zinono.

teziri konkula kulana eriko era ezimu kuzo zabiddwa akonge nsiko yezetolode nkiletera abo buyinze soroti eyo kusigala mu gwebusami nemagaza era nga bebuuza kiki kyalemeseza bamusiga nsimbi okubanga bakula akulanya ekitundu kino kubanga ebyandi kivuddemu gamba nga ebyenfuna kuoteka n'emirimu bingi nye byali bisuubirwa kakati project aina eyogerwako yali esuubirwa okubanga ivaamu omusolo kugenderi okulembeze obwekibuga kino ekyesoroti nga tako n'okutondawo emirimu egiri eyo mu mitwalo ebiri n'ekitundu egiri egijja obutereevu n'egitajja butereevu olwo abantu mu kitundu ekyeteeso n'okweyongerayo basobole okugiganyulwamu kati okusinziira ku mmeeyo w'ekibuga Soroti Francis Esudu agamba nti bonga bowa bw'obuyinza ensonga eno baagiroopa dda mu ministry of nines bakuba musiga nsimbi naye nti mpaawo kyamaanyi nnyo era ekyesimba ekyakoleddwa agambye nti bonga ab'obuyinza esoroti eyo baalekebwa emabega mu nteekateeka ey'okulaba ng'ekibangirizi kino kitondebwawo era n'agamba nti basanga akaseera akazibu kubanga tebamanyi bannannyini ba poloti ezisigadde abatuufu na ki kye baluubirira okubanga bazikozesa abagoba ba takisi mu kibuga Mukono bavuddeyo ne bawakanya ekyabakulembeze mu kitundu kino abaagala okubazza mu paaka eyo batandika okutikkiranga y'abasaabaze nga bagamba nti tekijja kukola kasozi mugagga y'abadde nabo bisingawo ku bino n'abikuŋŋaanya.

0: Ocha ali kulubagola Simba idashika muendaze zibula yoko ile sawa etane zencha ulna kolwa lero yuba muiste asidiki vocals I will na inga mpozi nchia kuwa maulide na tea gafa mubitundwe bie nja ulo njagala kutu wala chigejo na kasongola wali yo Geoffrey makanika wa radio kasokatu wa gafa
1: chigejo yo gerane Geoffrey makanika ama simu na ama radio kusizela chigejo na kasongola ama uli lagari yeno antiko naga kusakide nga angajia chuambia ngeno wa mwame sande nga baje ni wamu bako pichi pichi nga anoge umwani alamu kunogo umwani pichi pichi ni wajiba ni wajituwale ya pichi pichi ya sobode sande ya sobode jigo velira paka wamu golode na ajikuata nga ya jibie alamu kujiu wamu mafuta ya wamu golode na mkumia wampola mpola paka kalongo na mtuwala na muingiza munda kati wetu ogerira umusajia wamu kote alikalongo kupolisi.
0: Okay, agoge gali side ye yo Lawrence Mubiru tuwagali
2: yes, madam kuni webale tuweleza amanyo gede no mwana abandi Mubiru Lawrence yansiz de wafe lunyoria madam kuni runo mazali bagange banange ni msanyo lierere na ye eguli ena kusobode kufune yona kulwe gulo o mchibanga busika bantu wena sangirizo mchalo ono ichigambi bwanti yakubye omwana we oluvanyuma lokubanga babadde bafumbye ku nyama bambi omwana ono muto myaka ena bwato nagina nakwata mu nva nalyako ndoze ekifi omukazi ono yakutte omwana namunyika mu mazzi agocha emikono era abatuuze bawulidde baneba bawulidde omwana ono nga akaba nnyo omugenda yo omukyalo ono nga amaze okunyika emikono gy'omwana ono oluvannyuma lw'okubanga nti yabbye enva bwatyo omukazi ono kye yakoze nakunga kunakona ku bannaawo bwe batyo omukazi ono ne bamugomamu obwala ne bamutwala ku polisi ye Busika.
0: Okay, kibi nnyo kibi ddala omwana muto ate n'amwokya emikono anyway eyonga nkujeyo abakambwe bakyaliyo mu nsi nkutute kiyunga waliyo Lwanga Lwanga
3: kandi kumubali kuweleza manya nzeru wangali kade ndi wanobulijo Kiyunga mukono district andi koni ya mauli liganaku mutuka hivi kaji ya tutidomo mwana Kalimu ya badi ya kalonde buska kusikira tata wichi bili ya badi tata wana badi ya kafa tuwa kamulo mbeda duwa andi koni bambi na hiri mutuka hivi kaji ya nemuta tuli wanomunaku ya chitalo zali okay. Kadi lwange bulijjo
0: sima ulile malunji na kamoche yongera yo nange nanyini tutukoni na lugwa mwebale abampa maulile mulimu mugukoze bulunji mwebale nyo mwebalire dada

0: Oli kulubogola simba bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera kacha nako. Eyaffe teba baluwa agaffe gaba mazima ageyogerera era nga nebaza bassebo ne bannyabo. Mwebe tukola nabo omulimu ogw'okuyamba. Nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abawe nnyo omukisa. Siyinza buteebaza bannanga abasikyo omu abatuyamba okuwa omwana owa kyannaku wano Madina Nakanjako ettaka era nga ensonga eyo siyinza kumala gagivaako nti baatuwa ettaka ennakifuma eyo mayangayanga ezira nso. Kakati nno twagala okutandika omulimu ogw'okuzimbira omwana ennyumba era nga naawe story eyo jagisanga ne ku mukutu ogwa YouTube noonyako nina lugwa kya nnaku. Muganda wange bw'obanga wandyetaaze okutukwatirako nga wandyagadde tutaase abaana bali abasula obubi basula bokka mu nnyumba omu wa myaka 14 alabirira banne 5 ekyokulya nga kizibu nnyo story era nagiteekayo mwagiraba teka akati bwe twafuna ettaka. Nze nali nsigazaawo ensimbi emitwalo nga 9 n'enfuna omuzimbi twagala tubazimbireyo akayumba akatonotono. Bambi nawe bwobanga osobola okutuwa ejjirisa seminti waliwo muganda wange Emilame Kakitoke wansuubizayo saawo busatu obwa seminti twagala tuzimbire abaana b'akayumba akangungu. Omukulu owa sola Alex Kitonsa yatuwayo diti sola yatuwayo sola kakati twafunye omuzimbi manyi nti kati dashike eno omulimu gutandise era bw'onoonya omukutu ogwa koni na lugwa kya nako ojja kundaba nga ndi ne injiniya tutandise okukola ki tutandise omulimu ogwo tulabe ng'abaana bano tebasula bubi era gwe yandyetaaze banaffe abasikyo mu properties okuwa ku ttaka oba okuguza 0743373647 webatuukirira obagenga bwe mwafunira oli ettaka ku bbeeyi ensaamusaamu nange nzize na bwe kityo tugezaako okubeera nga tuyamba abaana abo tubajje mu mbeera embi era nga gwe eyanditukwatiddeko mukadde kaffe kano akaakya nnaku essimu yange eri 0786 1418 eya WhatsApp nga twogera ku nsonga eyo yakuzimbira abaana bokka yokka gye tuliko gwe munnange ali ku lubogola simba. Kakati wano mu studios ninawo omukyala olunaku olwaleero gwe njagala tubeere nga tukwatirako ngamba talina mwami abadde mukyala musomesa wa nasare kale ebyo n'ebisingawo agenda byeyogerera bakuyitaani amannya
1: amannya gange nze nambalirwa Allen
0: weddira ki
1: neddira kukoba ennyalo
0: ozaalwawa
1: nzaalibwa mpigirwa kuba abazadde bange babeera Buddo
0: kisozi
1: Buddo
0: emyaka olimu emeka
1: 5-2
0: emyaka 5-2 wasoma paka kyakomeka
1: nakoma mu sini ya tolo obusente obutonotono abazadde bwange bwe baalina
0: abazadde baali bakola mulimu ki
1: tata yali driver
0: mama
1: wange nga akuma just waka
0: nga mukyala wa waka
1: mulimi
0: olwo bw'okoma mu sini ya 2 n'okola ki
1: awo n'entandika kale n'enfuna oyo omwami n'enfumbirwa
0: mwami ani gwe wafuna
1: baali bamuyita mwami kakomwa
0: ka
1: amisi
0: kakomwa
1: yenyabo
0: amisi ngolo ye mwami
1: naye nabira yakasera katono
0: yakuwasa
1: teyampasa
0: yakuzalamu omwana
1: yenyabo
0: bameka omwana omu
1: embera mbita nyamba nkuba biki ne mufira
0: mwami yalinga akukubira ki omwami abera ke ensonga ngoba omwami ayinza okukuba nga tofumba mmere ayinza okukuba nga tulongoosa waka ayinza okukuba ng'oli mukyala muyombi n'agamba nakamwante tayitiridde chwa omwami yakubiranga ki oba ayinza okukuba ng'omunenyeza ku bwenzi nakyo kikubya
1: yanagiranga obwenzi obwo bwasinganga
0: nga bukubya ng'oli nebbo balinje
1: nga nkuba tampa bintu asulayo ne mota ne twaukana kale
0: ngozadde yakana kambwe kati fetu ulumulawo nozalayo bwana bwonga 10 nofafagana nabwo bwana bwo 8 nofafagana nabwo otyo
1: kati bwe navayo ne mfuna
0: omwami te yakunonyako
1: ddanyabo bwe navayo ne nonyo obusente obutono tono ne ntandika okwewerera nasale teaching mpola
0: paka ingira obusomeso bwa nasale
1: ennyabo ntandika okusomesa awo mafunye yeme akobusomero nasobola okweyimirizawo empola
0: otyo
1: naye kati
0: olwo mu nasale teaching omuntu akuuliriza yeetaaga okumanya bw'oba omusomesa wa nasale osasulwayo kyenkana ki kale gwenga gy'obadde
1: Olwokuba nakoma mu kibiina ekya wansi natandikira ku busente butono nnyo mitwalo ng'etaano mitwalo etaano olinakuwaayo akatono omwezi taweza na mwezi wafunira omuzadde waleetera wakuweera naye nengumiikiriza kwaba ndi mugumiikiriza nengenda bwentyo omupruvu
0: n'ozimba w'ennyumba yo
1: sizimbanga sizimbanga ndi mubazadde naye nga ngenda mpangisa bwe ntyo mpola mpola bwe nkolaakola
0: kubanga emyaka ataano okubanga okyali mbazadde kimenyamu otyo kati omuntu awuliriza radio Simba yeetaaga okumanya buzibu ki obwakutuukako bwatandika butya
1: last year nafuna obuzibu na nafuna ekirwadde saaki mutegeera nali manyi ulcers nga bwe ntuula bwe nti eddakiika nga kkumi ngenda okuwulira nga nina ekintu kye ntuddeko
0: ng'owulira emabega wakaluba
1: nga nina oguntu ogulinga gwe mpulira gwe ntuddeko
0: ng'ekizimba
1: katugambe bwe kityo naye nga simanyi kati
0: ng'owulira ng'atudde wakaluba
1: ne ngenda mu ttooyi nvaayo obuntu butono buliddwa ekikawa ddakiika abiri ng'ogenda ovaayo butono ne ngamba ki ningendako mu ddwaliro lyaffaawo ensangi nembannyonnyola ne banteeka mu bisikani ne bankebera ne balaba nti ezo ulcers nga buli muntu gwe ngamba n'abadokita bagamba ulcers katutreating ezo ne batandika okunzijanjaba omwezi gumu gwa October nimba nga ntereddemu ne ngamba okay naye suddenly saamanya lubuto gye lwava ne lwesiba okumala ennaku nnya nga lugenda lweyongera kuzimba kuzimba kuzimba kuzimba olwo sikyalya sikyafuluma sikyakola ki lweyongera kuzimba ne nkwata ensawo ne nzija emulago okutuuka emulago ku emergency bagamba kesi ya kulongosa erenkera ne
0: bano ngolo bagenda kulongosa chi obakuga kirwadde chi
1: bangamba nti ekyenda kyesibye kyenda kyesibye kati dokita nantwala mu theater naachiwa kati yagenda kuchiwa ate naalengera ekizimba munda nga kiri eyo wala nagamba sijja kuchijjamu wabula genda mu endoscopy bakukebera oba oyina ka kansa bw'oba tokayina tukijjemu bw'oba okayina ogende kansa waggulu bamale okukatreatinga kafe tulioke ojje tukijjeyo kati ekyenda nakireka wano wabweru
0: wefulumira nakati
1: ennyabo kikino
0: otyo atombi kulira mama
1: kati
0: ntobi kula nsasira
1: ennyabo kakati wenfulumira naye ekyenda kinnuma kale bbanga deni kati kubanga bannongosa mu November nga bbiri okuva olwo eddagala nenditandikako psyche etambula batuwa fezi bampa fezi esoka ebera psycho mukaga
0: otyo
1: buli mwezi buli after 3 weeks ogenda ne bakuwa eddagala mwezi emirundi mukaga eyo neggwako
0: kati wajimalako
1: ningenda mu CT scan ne bankuba ebifaananyi ne bagamba kakyali mwera kakyali mu magumba ne bagamba katuyongege
0: tukanza akyali mu
1: ne banyongere eyokubiri eyokubiri ate
0: yo wali mukyala mutono bwotyo oba okoze
1: bukozi olwokuba ekyenda ndiako katono lubuto ne luzimba nkoze
0: otya
1: kati feze eyokubiri yeno gyentandise yo yakugula ddagala yasoka nangamba nnyabo oyina famire eyina sente tukuwa eddagala eryakakadde kamu emitwalo nkaaga something awo ne mugamba mazima gali nti famire teyina nagamba fine
0: waliwo lyebawo abalina sente n'abatalina kuba sikitegedde bulungi omuntu okubuuza nti oyina famire erinamu ku sente tukuwe eddagala bweriti kati waliyo eri abatalina
1: kati lirabika lirimu mitendera
0: nti owa sente n'atalina
1: nga nina ddigula eryasooka nali bali bampa lya bwerere naye lino kati nga nina ddigula
0: nga lyammeka
1: kati bwe nagamba nti sina sente nankutuliramu nagamba fine kankukutuliremu nagamba buli mwezi ogenda kuba owa emitwalo asatu niweza nga 29 mukakaga naye nze mbalira mu asatu asatu goga gwawo buli mwezi kati awe natandikira
0: enviri ku mutwezi kyaliko
1: zikyaliko naye zitandise okukutuka tobirengera
0: otyo
1: kati awe natandikira n'emmire eyo era namala mwezi mulamba nga nnoonya sente nga zimbuze after 1 month nendyokanfuna ne banteekako kati naddamu n'awaadi kafeze gwegundi eyokubiri psyche eyokubiri esente zikyambuza omwezi guweddeko obulwadde bweyongera kati ekyenda kinnuma neyonna wannuma mbadde nsaba abawuliriza abayambi baffe bonna abatukwatirwa ekisa katonda beyateekateeka banyambe
0: katonda beyakolaki mukatonda beyateekateeka katonda yabateekateeka atya
1: wali wabantu amukaba we yawo mukisa gwawe
0: amen
1: yawo mukisa gwawe banyambe ko mberenga mfuna kale kali twabala munga asatu asatu
0: gayinza kubenga akazindalo kavuddeko
1: twabala mu emitwala asatu asatu gifa amu ziweza obukadde akamu kalike yangamba
0: kali emitwala atano mwena
1: moya munka aga munsanva au something kati buli mwezi ntwala ya asatu na ya asatu gambuze asatu gambuze kubanga tokola toina manyo gwa manyi buli lunaku ebyenda biri bwero ino gula bino bistoma baga wetekeko
0: kwa wabi kula mama tukusasile kwa
1: wabi kula mama eno lukindo na robo chisindi kwa bulumi uzi mwezi litebazi jamu bali obaba manyi chiri simple samanya kwa bulumi bwa manyi
0: oliko radio simbe uli rensi yona abantu bakubira omulanga
1: badde nsaba buli muntu yenna aina mutima gwa Katonda omuyambi nsaba nyambe ampeerezeyo ku kyonna kyalina
0: gw'olina essimu
1: sirina maama sirina
0: gwe munange ali ku lubogola Simba tuyamba wano ku mukyala nambalirwa Allen ku myaka 5-2 abadde musomesa wa nasare wobanga obadde osomesa nasare ya bulijjo manyi enfuna manyize nakulira mu famire y'abasomesa kati enfuna mbangi tegeera bulungi nti tetera kubanki nungi kale obuyambi bwe tumunonyeza alina obulumi bw'amaanyi ayichenda kiri wabweru ate engeri ekirwadde kya kansa kikyagenda mu maaso n'okola ki n'okulya kati bamuga nti ate kiri mu magumba talina bujjanjabi yandibadde atuuka ku ddagala erya fezi tu naye kati bamuga nti tayi mitwalo na satu otandike newankubadde nga basaba akakadde kamu emitwalo nkaaga ata
1: zirimu nkaaga omusanvu
0: naye nga obuyambi tabulina kadde ka kyannaku esimu kwa inzo kusindike li 0-7-7-2 ana nsanvu mwe musanvu mu mukaga ne 0-5-2 mukaga 3-3-3-3 tusobola mufunira yo doze 2 kale 3 bwe tubanga tumuyambye asobola munayo okubera nga ajanjabwa ekirwadde kya kansa kankomyo nga twogera ku kirwadde kya kansa bannange akasera ka kyannaku kyannaku teba baluwa wabula mazima ageyogerera
2: Chadala KCB Bank. Ekomya wa mumanyi. Gwebula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira bonga. Eya

Ziweze omusanvu ez'omutundu tekunnayita ddakiika yonna. Musiibye mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku kitebe eky'obukama obwabunyoro mu kibuga eky'e Hoima wakati mu kusika omuguwa okuliwo wakati w'olulyo olulya engoma olw'ababiito ngatako n'omuhikkirwa ow'obukama obwabunyoro Andrew Byakutaaga. Poliisi ekkakkanya obujagalalo ngatako n'eggye erya UPDF kitegeerekese nti baaza buli muntu yenna ayingira ekitebe kino. Julius Akizayi mwogezi wa poliisi mu ttundutundu erya Albertine agambye nti ebyokwerinda okwongera okunywezebwa babadde baagala kuziyiza butabanguko buyinza okubalukawo sinakindi okwegugunga nga bwe biwulirwa mu mpulubujju. Ekirwanya enjuyi zombiriri kyetoloolera ku kisanja eky'omuhikirwa ow'obukama obwabunyoro kubanga kyaggwako kyokka nti omuntu ono ne gye buli yena akyeremye okubanga obuyinza buno abuwaayo eri bannannyini bwo. Ebyo ngo bitadde ku bbali kkooti enkulu mu Kampala eragidde omusuubuzi Charles Olulimu amanyiddwa nga Sipapagatako ne mukyala we Shamira Namuyimba banonno babeekengeri gye beewozaako ku musango ogwekuusa ku kubbisa eryanyi nga waliwo ensimbi ezigambibwa okuba nti zabbibwa nga ziri eyo mu kawumbi kalamba n'omusobi akeeza kuno gatako n'okuzikukusa. Kakati bino byonna biddiridde omulamuzi ali mu mitambo egy'omusango guno Michael Elubu kusalawo n'agamba nti oludda oluwaabe lugamba nti waliwo omusango bantu bano gwe balina okuba nga beewozaako ku ngeri obubbi obwogerwako gye bwakolebwa gatako n'ebintu ebikalu nga bino byonna Sipapa kigambibwa nti baabikola ku munnansi ow'eggwanga erya South Sudan mu maka ge agasangibwa ebbunga mu Kampala. Sipapa agatako ne mukyala we Namuyimba bano bavunaanibwa. Misango gye gino giri etaano nga gyekuusa ku kubbisa eryanyi gatako n'okukukusa ensimbi. Oludda oluwaabi lugamba nti mu kiro ekyennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2022 ababiri bano gatako n'abalala nti baamenya ennyumba ey'omunansi w'eggwanga erya South Sudan noono nga musuubuzi Jacob Aroko Mol mu bbunga Kawuku mu bitundu eby'emakindye mu Kampala eyo era nga abantu bano kigambibwa nti be baasangayo baabakuba ebintu ebigambibwa okubeera ebyebasa kalifoomu mu Lunabuddu bwe batyo ne babba ebintu noono ebimu nga bikozesa masannyalaze gatako n'ebintu ebirala byekuusa ku byokwewunda ebikolebwa mu zaabu ng'ebintu bino byonna okutwaliza awamu byali bibalirirwamu ensimbi ziri eyo mu 249 za ddoola ya Amerika. Kakati kigambibwa nti obubbi buno oluvannyuma bwaloopebwa ku poliisi era okunoonyereza ne kugenda mu maaso wabula ate kunoonyereza wakati mu kweyongerayo ebyazuulibwa byalaga nti abaagenda maaso n'okunoonyereza baagenda ne baakola okunoonyereza ku luguudo oluyitibwa kityo mu bitundu ebya Buwate mu Kira Division mu Kampala yono Sipapa ne mukyala we Namuyimba kigambibwa nti babeera. Kakati amakaaga agoogerwako kigambibwa nti waasangibwayo ebintu ebigambibwa okubeera ebibbe era nti n'ebyenkumu ebyaggibwayo nabyo ate byagenda okwetegerezebwa nga biyina akakwate ku Sipapa. Okunoonyereza kwagenda mu maaso era ne kukizuula nti ensimbi zino abantu bano ze bagambibwa okubba oluvannyuma baziguramu ebintu ebitali bimu ebikalu gamba nga ebi

0: ya ino mkisa ogu okuda engulu na yenti yali yetaga kaseera akawerako okubanga ajjanjabwa wabule embeera ye yagenda maaso n'okubanga eyongera okukyankalana era mu buddo bw'okumakya lunaku olw'ejjo kino n'okyawaliriza makalono kubanga akubira ab'oluganda lwe kakati ab'oluganda lwe kigambibwa nti bwe baatuukidde mu buddo obw'okumakya nga namwasa ayogerwako zembuyaga ezikazengweye ayogerera poliisi mu busoga ey'ommambuka Samson Lubega kwe kukakasanga mukalono ono nga yagenze mu kwekweka naye mbu akaddeko nakonna baakumugombamu obwala kubanga bamuwenja buseenene. Wabaddewo okuwuniikirira ku yafeesi yavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti ye Kayunga Sezaala bw'atabukidde mukoddomi we ng'ayagala afunire muwala we w'abeera ng'agamba nti kati akooye okumulaba ng'anobeera ewakaawe ng'ate yamuwadda ne kanzu n'azambala wabula omuko naye awanvuyizza ku ddoboozi ng'agoba kitaawe onooye Sezaala ng'amugamba nti amuviire ku nsonga z'obufumbo bwabwe ye ne mukyala we kuba si ye yamuwasa. Latifa Nalubowa naye abirabye.
1: Kino kididdemuko okuloopa mu b'obuyinza nga mukyala we wamufuukidde akayinja mu ngatto ng'anobera ewaabwe kyokka ng'ensonga yamuleeta kumufumbira na kumulabirira. Omuko oluvannyuma lw'okwogera ebyo Sezaala Kalanzi Musisi Steven ng'ono mutuuze ku kyalo Kakola mu ggombolola Kitimbwa mu disitulikiti ye Kayunga agamba nti akooye muwala we okumulumba ng'awaka ng'anobaanoba ng'obuzibu abutadde ku mutabani w'ono gwe yakeera enkya n'amuwa ensonga y'okumulabirira efuuse lutalo nga ategeeza obuyinza nti bwaba mukoddomi we tasobola kulabirira muwala we ye asobola okumuteeka awaka n'agiranga abeere waabwe.
2: Omukulu ono mugamba byakuwa mukazi we amaka akuma abaana yasagamba nti asaba ki baana nembuzo osaba abaana n'oli gwolina olubuto lukoma muli ate bano olwo b'otwala bagenda kubeera batya nga maama waabwe takola ki taliiyo namuwa omutongole n'omukono bamuweko ne kanzu ye kati esaawa enna asabako bakulu
3: ate omusajja akola embaga ennungi
2: ekiyandikoze ekintu kimu akufunire ewuwo tulio kati tulabe embiranya ekola ki eriwo mutabani wange oyo yajja ewange ne munyonnyola ebigambo ebyo ne tuyitayita mu nsonga ezo ne mugamba ssebo mu byonna gwe ne bonookola otya ne bonookola otya amaka ago si gago gago nga gwe omuntu naye ate famire yasookamu ye nannyini maka ago ne mukazi we wadde omukazi yakola ki yagee mutabani wange yagaana okunkuliriza mu nsonga ezo era ze ziriwo n'olwaleero luno ezibagugubya enkya neki neguru nga muwala wange gyatudde teri biki mirembe mu maka mulimu yamukola ki
1: n'omuko Joseph Baliswala myaka ataano atinyetinye ne mukyala we Mariam Namwebe myaka ana abatuuze ku kyalo Nampaanyi mu ggombolola Busaana mu disitulikiti ye Kayunga agambye nti bamaze mu bufumbo emyaka 18 nga mukyala we omuze ogw'okunobaanoba gwatandikirawo nga ne bw'aba abadde amunenyezzaako akasonga katono nnyo atambula n'adda ewaabwe naye ate talaba lwaki Sezaala we tamuviira mu bufumbo bwabwe kubanga ye simwetegefu kutambulira ku ntolize.
4: Buli ku bazadde abazaala mukyala wange baagala ngendere ku ntoli zaabwe era mugambya nti gwe kizibu kyange ne mukazi ire ku mateeka ago kati wuyo abaana abagaanyi yenna yetu asala addamuli oyo omukyala gw'olaba ne mujja kugulawe teri asinga kulya bulungi nze mbagambye nti bire wange sirya bubi ku myaka 18 nasinga mbadde muyisawo yandibadde ng'akomawo abiwaayirizaazi abazadde tubeereko n'empisa eri bakoddomi baffe batute bawala baffe so si kubayisanga ekyo mu nsiko nga muzadde wange muzeeyi musiisinga wampisa.
1: Mariam Namwebe ngaye mukyala avaako endoliito wakati wa bbaawe ne taata we agamba nti ekimunobya taata w'abaana be takyalina mukwano gy'ali alemeddwa okumufunira w'abeera kw'ossa n'okubeera nga okumulabirira lutalo lw'amaanyi.
5: Kati wali bwe yabeeranga n'edduuka omusanka atumisa mu woteeri atudde bamuwadde amatooke twekyengege ekinene atudde alikulya gwakula nakulu byampaka kati oba
3: webasebooteba
5: byaddembe naye yakusika lumu
3: Chuka. Ndio naba tukola banaye. Naruka
5: kugwira. Ara kole. Abereko ne lab na bantu. Wade yasa wasada yako wanzina ngine tangala. Oba bali bagenda nayo. Agenda abeole kwe kumeo. Ambe bieta. Omukazi bamwe bieta. Omukazi asibe mbiri. Omukazi ayambala ko bugundu.
3: Bakwo mutwalo ne bubu kuba.
5: Akumba ngako. Wakuyamba kwa nusu lukumi gendo gule wali akakomanda nti boli wa komando.
3: Komando komando.
5: Na komando kulimba kubi. Tewali kazi mbiri zino banage. Nalo lutalo. Zine mbiri. Mama yali azisibye le yazimba juzi naga mwana ange nago omukadde nange nesibe mpiri naye ogwo omwana omuto genda bakusibe ki mpiri ezo.
1: Wakati mu byonna nga baagalana bano bamaze okwogera avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti ye Kayunga Collins Kafeo Kiggundu asabye abaagalana bano okuddingana n'omukyala aveyo gye yanobera ewa kitaawe adde ewabba basobole okukuza abaana wakati mu kuwangana ekitiibwa n'okugondera bbaawe.
3: Njagala omukazi ono addeyo kuba tulina abaana bano balina okusoma balina okubeera ne nnyaabwe nga wetulaba embeera eno ekola ki eriwo. Omwana oli omulwadde katosobola kutuusa banno nga kutulabirira makaago tofaayo. Maama o yafumbira obufumbo bwe ne taata o yafumbira obufumbo bwe buno obufumbo bwe mwafumbirwa nakwangwe bameka babiri.
1: Rasadumiro Bugola Simba, Latifa Nalboa, mu district ya Kayunga.
0: Ziweze dakika 15 ziyise kusawa musanvezo omutuntu.
6: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
7: Nenu yesawa yendala.
3: Kulubogola.

bo badu sidwa mudua ilo lielimo kufuna wujia njavi. So nga ateba liyaba luguze mwagulamu, batuwa idwa mugwani kali edwa ilo lielimo, mibili jawe jongiro kwekebe jibwa. Akiza ategeze zante vya kazuli wawo, bila ganti akabe njeka nukanjivanga kavude kufuga endima. Mwato na alabula abavuzi abebi duka wuna, okwege ndere zanga bali kumakubo. Eyo nga tuvuddeyo yo mu district ye Luweero, ekitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu gattako n'olukiiko lwa district ye muno oluvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bayisizza okulabula eri abakulembeza b'amasomero. Bonna abanaagezaako okwekiika mu nteekateeka ey'okugema abayizi n'atera okugibwako akawuuwo tibalye kamanye ng'akoza n'owebbwa. District ye Luweero eteeseteese enteekateeka eno ey'okugema abaana abava ku myezi mwenda n'emyaka etaano egy'obukulu. Akawefubono wakujibwa kaka uo mwezi ogujange na kuzo mwezi rumo kutuka nge na kuzo mwezi tano mwaka guno. Ranga haba nawe batu nolide. Maga manti baino kukemi wakubanga. Obulwadde obwannalubiri. Gata kono obulwadde obwamulangira. Gata kono obulwadde obwalubera bwabaluka uo. Kakati enteka teke eno kitundu. Uteka teke ye gwange yoku gema. Oluvanyuma lw'obulwadde buno obwamulangira okubalukawo mu disitulikiti 28 okwetooloola eggwanga. Yo mu disitulikiti ye Luweero obulwadde buno obwamulangira buli mu bitundu okuli Busiika Town Council kw'oteeka n'eggombolola ey'Akalagala. Kati oluvanyuma lw'okubalukawo kw'obulwadde buno disitulikiti eno kwe kusalawo egemeya abaana abali omu 12,214 okuyita mu bifo eby'enjawulo ebiteekeddwawo okugemerwamu gama ng'amasomero, bifo ebyobulamu ng'amalwaliro. Kuoteka n'okuba nti abagema ne mu maka ag'abantu baakutuuka yo. Dr. Innocent Nkonwa y'avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti ye Luweero gamba nti disitulikiti eno kaakati eriko abakozi ab'ebyobulamu 36 be yamazeddwa okutendeka banono babeere bakalabaalaba ab'enteekateeka eno. Ayongeddeko nti waliwo n'abalala 14 nabo nga babyabulamu abagenda okuba nga baweerezebwa mu bitundu ebitali bimu mu disitulikiti eyo okugusa obuseke enteekateeka y'emu. Mariam Nalubega Seguya imubaka wa president mu district ya Luweero kwe kulabula abakulembeze abamasomero bonna abanaagezaako okwekiika mu nteekateeka y'okugema abayizi tibalye kamanye ng'akoza n'owebbwa olw'ensonga nti oyo gwe gunakka mu vi ajja kubanga avunaanibwa omusango ogw'okutaataaganya enteekateeka za gavumenti. Ebye Luweero nga tubimmye amazzi poliisi mu Busoga ey'omu mambuka etandise okunoonyereza ku kufa okw'omukyalo ow'emyaka 38 egy'obukulu. Nokigambibwa nti yafiiridde mu ssaba erimu mu disitulikiti ye Kamuli oluvannyuma lw'okumalayo ebbanga lya ssabiiti 7 ng'ajjanjabwa omusawo ow'ekinnansi. Kakati omugenzi ye Harriet Namwase ono ng'ab'enganda ze bagamba nti embeera ye ey'ebyobulamu erudde nga si nnungi kumala ebbanga lya mwaka mulamba. Kigambibwa nti Namwase ono aze ng'ajjanjabirwa mu malwaliro agatali gamu aga gavumenti okwetooloola Busoga eyo gatakoona ekitundu eky'e Kampala naye nti embeera ebadde eyongera kusajjuka busajjusi. Okusinziira ku b'enganda z'omuntu ono bagamba nti bwe baalabye ebiribwa ebityo kwe kusalawo okuddukira ew'omusawo ow'ekinnansi oluvannyuma lw'okukitegeera nti embeera y'omuntu ono yandibanga yabadde yeetaagibwamu embeera ey'okulagulwa era nga bakkiriza nti awo obujjanjabi obw'enjawulo bwe babadde balina okubufunira. Namwase kakati omugenzi gambibwa nti yatwaliddwa mu ssabo erya George Mukala nono nga musawo ow'ekinnansi asangibwa ku kyalo ekiyitibwa Busikwe mu ggombolola e Namwendwa era ng'eyo gyaweereddwa ekiyitibwa ekitanda akulunguleeyo ssabiiti ziizino zisoba mu 7. Abooluganda bongerako nti Mukala ono yabategeezezza n'abagamba nti emikisa gyabaddewo kamaala egy'omuntu waabwe okudda engulu wabula kyabadde kyetaagisa akaseera akawerako. Kakati embeera y'omuntu ono yagenze maaso ng'eyongera okusereba bwagenze okutuuka obudde obw'okumakya olunaku olw'ejjo kakati ng'omulwadde zembuyage zikaze engweye. Kino kyawaliriza Mukala ono kukubira ab'enganda z'omuntu ono nga tanaba kunyuka bulamu bw'ensi eno naye abooluganda bagenze okutuuka nga omuntu waabwe alemberembe olw'ekaganga. Ayogerera poliisi mu Busoga North Samson Lwega bwe kutegeeza nti Mukala ono omusawo ow'ekinnansi yasazeewo okwekukuma n'okuguma zembiro naye nti akaddeko n'abagenda mugombamu obwala kubanga bamuwenja buseenene. Wabaddewo okuwuniikirira ku yafeesi eyavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti ey'e Kayunga. Sezaala bw'atabukidde mukoddomi we ng'ayagala afunire muwala we w'abeera ng'agamba nti akooye okumulaba ng'anobeera ewakaawe ng'ate yamumuwadda n'ekkanzu n'azambala wabula n'omukwa wanvuyiza ku ddoboozi n'agoba kitaawe ono nga ye Sezaala era amugambye amuviire ku nsonga z'obufumbo bwe ne mukyala we kubanga

0: tie ya muwasa Latifa na Lubowa.
1: Chino chidide mko okulopa mbobu yinza nga mchalawe wa mfuki daka inja munga tonga nubile wabwe chokange nsonga ya mleta kumufumbira na kumulabirira. Omko oluvanyumaro kogelebio sezala Kalanzi Musisi Steven ingono mtuzo kuchalo kakola mgombula chitimba mdisu iteka yunga agamba nti akoye mwalawe okumulu mbanga waka nga anoba anoba ngobuzi wabutade kumutabani wono gwe yakele ncha na mwa nsonga yokumulabirira efuse rutalo nga ategeza abo buyinza nti bwaba mukodomi we tasobola kulabirira muwala we ye asobola okumuteeka waka najiranga abeere waabwe
2: omukulu ono mugamba byakuwa mukazi we amaka akuma abaana be yasagamba nti asaba ki baana nembuzo osaba abaana n'oli gwoli n'olubuto lukoma muli ate bano olwo bootwala bagenda kubeera batya nga maama wabwe takola ki taliyo namuwa mutongole n'omukono bamuweko ne kanzu ye kati sawe na asabako
3: bakulu omusajja akola embaga emmundu
2: ekiyandikoze ekintu kimu akufunire ewuwo tulyoka tulabe mbira nyekolachi eriwo mtabani wango ya jiche wange ne munyonyole bigambe bine tuitaita musongezi ne mgamba sebo mubiona gweneko nukulotia niko nukulotia ama kago siga go gagonga guo mundu na yate family ya soka mu yena nyini makago ne mkazi wa mkazi ya kolachi ya gen mtabani wange ya gano kumkuliza musongezi elaze zivo nuluare lulu eziva gububia enchanechi neguru nga mwala wange jatudde teri michi mirembe mmaka mulimu ya mkulachi
1: no mko Joseph Baliswala miaka 5 atinyetinyene mchala we Mariam na mwebe miaka 4 abatuze kuchalo na mpanyi mugombola busana mu district ye Kayunga gambye nti bamaze mbufumbo emyaka 18 nga mchala we omuzogo kunoba noba gwatandikirawo nga ne bwaba badamu nenyeza akakasonga katono nnyo atambula na dewabwe naye ate talaba lwaki sezala we tamvira mbufumbo bwabwe kubanga ye simwetegefu kutambulira ku ntolize
4: buliko bazadde bazala mukyala wange baagala ngendere ku ntoliza abwe era mugambya nti gwe kizibu kyange ne mukazi ye ku mateeka ago kati we abaana abagaanyi yena yetu asala jamuli adamuli oyo mukyala gola bwe ne mujja kugulawo teri asinga kulya bulungi nze mbagambye nti bire wange sirya bubi ku myaka 18 nasinga mbadde muyisa obi yandibadde ngaakoma abiwaayirizaazi abazadde tubeereko n'empisa eri bakoddomi baffe abatute bawala abaffe so si kubayisanga ekyo mu nsiko nga muzadde wange muzeeyi musisinga wa mpisa
1: Mariam Namwebe nga emukyala avaako endoliito wakati wa bbaawe ne taata we agamba nti ekimunobya taata w'abaana be takyalina mukwano gy'ali alemeddwa okumufunira w'abeera kw'ossa n'okubeera nga okumulabirira lutalo lw'amaanyi
5: kati waliwo yabeeranga n'edduuka omusanga atumiza mu woteeri atudde bamuwadde amatooke twekyengege kinene atudde alikulya gwakulana byampaka kati oba
3: webasebooteba
5: byaddembe naye yakusika lumu kyuka
3: Nabo kwa kugwira abara kole
5: abereko nerabu nabantu wade yawasawasada yako wanzina ngine tangalabu oba bali bagenda nayo agenda abewole kwe komeo ambe byeta omukazi bamwe byeta omukazi asibe mvido omukazi ayambala ko
3: bugunu bakwo mutwalo ne bugwe kubamu
5: akumba ngako wakuyamba kwa nusu lukumi gendo gule wali aka komandanti boli wa komando
3: komando komando
5: na komando kulimba kubi tewali kazi mvili zino manage nalo lutalo zine mvili mama yali azisibye leo yazimba juzi naga mwana ange nago mukande nange nesibe mvili naye ngu mwana oto genda bakusibeki mvili ezo
1: wakati mu byonna nga baagalana bano bamaze okwogera avunezwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu district ye Kayunga Collins Cafeo Kigundu asabye abaagalana bano okuddingana n'omukyala aveyo gye yanobera ewa kitaawe adde ewa bba basobole okukuza abaana wakati mu kuwangana ekitiibwa n'okugondera bbaawe
3: njagala omukazi ono addeyo okubatunda abaana bano balina okusoma balina okubeera n'ennyaabwe nga otulabe embeera enebula ki eriwo omwana oli omulwadde katosobola kutuusa banno nga kutulabirira makaago tofaayo maama yafumbira obufumbo bwe ne taata yafumbira obufumbo bwe buno obufumbo bwe mwafumbirwa nakwangwe bameka babiri
1: Rasadumiro Bugola Simba Latifa Nalboa mu district ye Kayunga
0: amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga waliwo abantu 11 abalumiziddwa kubwatuka kw'amasasi okubadde mu ssomero erimu mu ggwanga erya Butuluuki era bwe twogerera poliisi eriko omuvubuka wuno wa myaka 15 egy'obukulu gwegombyemu obwala ateeberezebwa okusibukako bino byonna kati abantu babiri bo balekeddwa nga bali mu mbeera etagambika oluvannyuma lw'omuntu ono okufulumya essasi wabadde tannabulawo mu budde obw'okumakya mu ggwanga eryo erya Turkey kakati bino byonna bibadde ku ssomero eriyitibwa Enki Umezi Vocation and Technical Anatolian High School lisangibwa mu bugwanjuba obwa provinsi ya Manisa bino bikakasiddwa era nekitegereke kanti abalumiziddwa bonna babadde bayizi. Kakati mama w'omukwate taata we gatako ne jjajjaawe abagambibwa okuba nti be babadde bannannyini mmundu eno we twogera nabo emikono giziddwa gye gitawemera ntungo nga byonna bikakasiddwa minisita ow'eggwanga eri avunaanyizibwa ku nsongeza ebyamateeka n'essigeddamuze Akin Galek munoogwe mulundi ogwokusatu ng'okuwatukuukwa amasasi mu ggwanga erya Turkey mu ssomero nga kugenda mu maaso omwaka guno era byonna we bijjidde nga gavumenti ekyagenda mu maaso n'okugezaako okulaba butya embeera eno bw'eyinza okukomezebwa. Eddakiika ziizino ziri 16 eziyise ku 8 ez'omutundu bwe gagenza ag'obudde buno.

0: Ziweze sawa kuminabiliza haka ungezi kuna kuruwali ilo Mosibi mtiano vanafia batuliza Ama ulire mbuji vukse dumeru gola simba Nzi matini amai kuchigongo Kamarabi na Uganda Charles Peter Mayiga Wada abazade mu Uganda magezi Ngiri jiba inzo kukuza mwaba na babwe Abana wano kubira abo mgaso na abantu balamu Kisoboze seguanga lino kugena maso mbisira nga abana bano bakuze. Agamba anti abazadde ebimu ku bintu bibazuula bibyo okwagala okuma abaana nga bagamba okuma abaana emmere nga bagamba nti babeera babonereza kyokka nga kye batamanyi kiri kimu nti abaana bano babeera babasindiikiriza mu bikolo by'okubba ate ekintu ekitali kirungi Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga ebigambo bino abyogedde bw'abadde ayogereziganyamu n'abakulu abo n'abataka abakulembeze b'abataka munaku mu lusirika olw'ennaku ebbiri oluyindira mu Bulange Mmengo nga olusirika luno lugendereddwamu okutu okwetegereza amaka n'engeri gye gayinza okukwatibwamu ng'olusirika luno ayogedde ng'asinziira mu nteekateeka y'okuteekateeka olusirika olunaakulungula ennaku bbiri ng'olunaayindira mu Bulange Mmengo olunaabaawo ng'ennaku z'omwezi 30 Oktoba omwaka guno nga lwakutunuulira nnyo ensonga y'amaka n'engeri amaka gye gayinza okukwatibwamu
1: njagala nnyo okwogera n'abaana n'omubuuza weddira ki abaana bangi nga tebamanyi bamanyi lwaki tebasobola kuwasa oba kufumbirwa waaki kakyabwe bw'otakimuyigiriza mu buto olowooza anaategeera amakulu gaakyo ng'akuze omukulu w'ekika kyabwe bamumanyi bw'omugamba okuba akabonero k'omusaalaba myaka 4-5 akakuba nti omwana w'amanyire okuba akabonero k'omusaalaba lwaki tamanya mukulu wa kikaki obutaka bwabwe bamanyi gye busangibwa ate bwe kituuka wano ne gujabagira abaana basobola okwogera oluganda waliwo wano omu ku bakulu b'ekika ekimu sigenda mu mwogero abaana be bafuuwa kingereza abaana tubakuza mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu abaana bayonjo banyiikivu omwana bw'atayiga kukola mirimu nga muto okuva ku myaka awo 6 tasobola kuba na bunyiikivu ng'akuze basemugayaavu mwetemubalaba jje mubeera eyo abaana tubakuza mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu bo beewa ekitiibwa abaana beesigwa bw'otuma omwana oggula omugaati sente azikomyawo ezifiseewo oba gwe wamuleka nti kubanga 10 ozimulekera gwe ozimuwadde ye si alina obuyinza ozisigaza ne bwe ziba siringi 10 omwana muyigiriza okuziza azikusabe aba ayiga bwerufu abazadde mukimanyi nti omwana tammibwa mmere mu bibonerezo byonna omuzadde byawe omwana temubaamu kumumma mmere kubanga oba omutuma kubba
0: olusirika luno lwategekeddwa omutaka akulembera abataka mu bwakabaka obwa Buganda Namuama Kizito Augustine ng'onono yakulembera ekika ky'abekkobe ng'aliko n'emu ku bigambo by'ayogedde ku nteekateeka eno
2: emitwe esatu gye tugenda okusomesaako mu musomo guno okuzaala omwana tujja kutunula ku kyogero tujja kutunula ku ngeri abazadde gye beeyisaamu mu kiseera ekyo tujja kutunula ku mbeera gye tunaateekamu essanya gwe muto ogw'okubiri abantu abalala abalina akakwate ku maka gaffe n'enkuza y'omwana ne tumanye nti tuyinayo abantu abalala abeegatta kuffe ng'ate bankizo mu kukuza omwana muto ogw'okusatu gujja kubeera abaana baffe ku ssomero twesiŋŋaanye ng'obulamu bungi bwesiŋŋaanibwa mu ssomero ku myezi 12 mu mwaka ewaka tuyinawo emyezi nga esatu n'olwekyo tulaba nti nno mu ssomero eno tuba tuyina okubeerako kye tukola okulaba nti essomero lyegatta mu mubumbirano mukuza omwana kitusaanidde okukozesa ebitone byonna okulwanirira obuwangwa bwaffe kino kijja kuyamba abaana baffe n'abazzukulu obuwangwa bwabwe busobole okubaganya abazzukulu bangi bamaze ebbanga nga basaba omusomo ku mulamwa guno olw'okusoomoozebwa kwe basanga mu kutambuza amaka gaabwe
0: Oweekitiibwa Anthony Wamala Minisa wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku nsonga z'obuwangwa aloopedde Kamalabyo na Buganda n'abakulu ab'ebika ng'agamba nti omulembe ogw'ebiseera bino gulina engeri gye gwawukanyeemu n'emu ku bintu ebirina okutambuzibwa mu nnono n'obuwangwa nga bingi ku byo byetaaga bibasomesebwe bongerewo okubitegeera
3: ekimu ku bisinga okututawaanya mu buwangwa n'ennono nti abasinga obungi bawakana olw'okuba bye bawakana tebabimanyi n'olwekyo bajjajja nga mmaze okubeebaza njagala okusinziira ku muzindaalo guno okukunga bazzukulu baabwe nti bajje bamanye bawakanire mu bumanyi omuntu atamanyi amenya nnyo okuwakana naye abantu abasinga obungi bwe twogera ku nsonga zino ez'obuwangwa n'ennono baziteekamu obutamanya bungi ate nga na bino emisomo nga gino nga giteekeddwa teekeddwa najyo tebajettanira kujja kumanya. Nolwekyo omulanga gwange gwakubiriza na kukoowoola bazzukulu ba Buganda bajje balye ku bitafutafu ku bigago bajjajja bye baba bateekeddwa.

0: onyonyodde otya okitegeera osobola okubeera nga byonyonyodde nga byonyonyodde tosobola kumatiza mulamuzi kukola ki kukakasa nti buno obutambi butuufu okitegeera wabula bwoba osobodde omukakasa deni asobola obagamba nti tugende mu maaso n'obujulizi obwo oba okitegeera so omulamuzi obuyinza bwabayina buba bungi nnyonyonyo nti yakkiriza yabukkiriza oba yabugaana ofcourse abugaana ayina bugaana ngeri abugaana mu mateeka ng'ajuliza okusinzira so bingi ebibadde mu petitions zino eziteereddwayo kumpi buli ango ya Uganda waliyo omusango oguliyo ekirungi nti bakyusaamu oko mu bintu ebimu ku mulundi guno ku bimu bye bakyusaamu kikulu ne mukulu wafaze ekirungi muwajjidde nti bakyusaamu nti ku misango gy'ebyokulonda ennaku zino naddala abalamuzi baavayo ne bagamba nti gituuka ne gibayitirako obungi so ne bagamba kati bye bimu ku balina okuba nga banguyiriza ennyo nga bolaba abasiraamu bagamba nti olina okwanguyiriza okusiibuluka olina okwanguyiriza okuwasa olina okwanguyiriza okuziika kakati n'omusango gw'ebyokulonda najyo kati bwegiri
1: mbadde mayina okwanguyiriza okufa nti nakwo olina okwanguyiriza
0: ko lyo teeka nti olina okuba nga omanyi nti okufa olina okuba nga ofa so ku byo byeneewuunyiza
1: obusiraamu mbadde nja buddukamu
0: obadde oli musiraamu bulijjo
1: salaamu aleikum
0: waaleikum salaamu naye yo si yabasiraamu bokka
1: ndimuntu wa Allah
0: neewuunyiza petitioni zisimanyi oba ne mukulu waffe baguma naye yeewuunyiza nga nze bwe neewuunyiza nti mulimu abaali batugambye nga okulonda kwakamala okuggwa nga abamu bakolima nga tubalaba ku tv nga nabamu tubasisinkanye olumu naaga nti anze sigenda kuwaaba banzibye naye sigenda kukola ki omu naagamba nti kyonna byonna ebyabaddemu sigenda kuwaaba oyo mukwano gwange onalebukayemba solo ye yagamba sigenda kuwaaba naye lwe yali ku graduation yange wano nga maliriza amateekera yaddemu n'agamba sigenda kukola ki nadde mulinze ndabe ng'ali omu ku abo sekuretira yagenda n'akola ki n'awaaba naye teyawaaba ye waliwo besijja kwogera manyi abaayogera naawe oteeka okuba obamanyi ndowooza ne bwana baguma abamanyi nga baali bagenda tebajawa naye ndowooza oluvannyuma bwamala okusolooza obujulizi ndowooza obuwera nagane ndeke ekintu kino kigende so
1: sigenda kukivaamu
0: so petitions tuzirabye tulindaba
1: nina gwenzijukidde ampuliriza omulungi Lutindo Senior Richard Baguma amaze okutuuka kamusabe alamusa kubawuliriza alamusa kubawuliriza se
2: nga bulijjo ntandikira ku Katonda gwensinza gwe neebaza olw'ekitiibwa ate ow'ekisa ekingi yeebala okutukuma n'okutukomyawo wano buli lwokubiri bwe tujja njagala kwebaza abatuwuliriza n'abatulaba bangi bangi nibo mbeebaza batuwa feedback njagala kubeebaza nammwe mwebale kutuwa ka platform naye njagala kwebaliza ddala abakola n'abatalina mirimu naye nga banoonya
0: ate abajita
2: nange naguta naye nga nyina awalala weŋŋenda
0: ako kakulu gakwate akasembayo ng'olinawo ogenda olyakeera n'agusuulawo nga naye talina waagenda
1: naye era Baguma ku myaka si ye mukulu kale naye bwaga nti naguta kampumule tomunenya aba akoze oba olina kyokoze okitegedde so bwana Baguma ensonga okutandika ne wiiki ewedde kooti zatandika era kaakati emisango gigenda mu maaso naye twagala kulaba ekifaananyi kyetwagala okusiiga akakiiko k'ebyokulonda bino byonna byonna birekawo akakiiko k'ebyokulonda emisango nno mingi gumu gwokka ogwakoma mu kkubo naye nagwo gwali gugenze gwe gwa pulezidenti aba National Peasant Party baali bagenze ebyabasabibwa bagenda okuba tooki emabega bati nga buli dokumenti gye babasaba bw'otandika oginoonya n'ogifuna kosti nga zijja kuba nyingi ne bagamba kino katukole ki katukireke naye
0: bakolima nno
1: balina kye baalagako nti balina sitepu gye baali bakoze eki batambuddeko naye era n'ogwa pulezidenti ku mirala gyonna egisinga waliyo eyali mu kkooti y'abantu eyasooka bwe yavaayo n'aga nti nedda oyo nga tannaba kujja waaliwo wali nti bwabbiddwa naye tebwabadde ne we bandibugaseeko era kyabadde tekikola ki

0: Lokutano sente zotekako bazikubisamu emirundi akikumi ku bukikumi. Mizanyo mingi gyosobola okuba nti nobetingako naye nga si mizanyo gyokka n'embeera eya bulijjo osobola okuba nti nogibetingako. Bwe batyo bavaayo ne basobola okuba nga bagamba bannaffe aba 22 bet. Paka saawa zigenda kubeera ssatu ez'ekiro olunaku olwaleero omufumbe Walusimbi Woto.
1: Nena Mpala Yusuf mu kyonja ky'ebyemizanyo wali kubeera ng'owuliriza. Tuzze bya mizanyo benga osobola okubeera ng'obifuna. Gw'awuliriza weebale nnyo weebalire ddala. Kyo ky'okola ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo naye bwe tuba tuzze tukujjukiza nti oyina emmotoka yo, oyina nuwa yo, oyina vitizi yo, oyina hali yayo, oyina Volkswagen yo, Proto, oyina ekika ky'emmotoka kyonna kyo, oyina ennyumba ye eyakabi, byonna byonna ebyo birina, essimu ye eyakabi, ekyobugagga kyo kyonna gwe ky'olina. Omanyi buli omu abeera n'ekyobugagga kye. Oyina omwana wo gw'oyagala ennyo, oyina omukyala wo gw'oyagala ennyo, omuntu wo gw'oyagala ennyo nga bw'omwagala ennyo, era bw'olina okulowooza ku bulamu bwo. Nti ate obulamu bwo oyina obuba nga obwagala nnyo okusinga ebyo byonna. Obulamu bwo oba obwagala nnyo okusinga byonna byonna, awo nno w'olina okumanya nti ku nsonga eri ng'otuuse okubeera ng'oyagala kubeera ng'osanyukamu, okusanyukamu okwaffe okw'abakulu, gw'asanyukamu mu nsanyuka gy'abakulu gye tusanyukamu, tolina kwerabira, tolina kwatibwa nsonyi. Kubanga kumpi awo w'oli waliwo edduuka eririwo, waliwo supermarket oyo abeera ssemaduuka, waliwo pharmacy, waliwo drug shop, obuduuka obutonotono obutunda eddagala, ziri zi pharmacies ezisuubuza eddagala, waliwo kioski. Bw'otunulamu bw'oti ng'otuuseewo ne munnoyo oba ogenzeewo eka, lifeguard oziraba. Bagambe njagala lifeguard, eziwaayo akasente katonotono lifeguard, kubanga owulira bulamu bukuume. Life kiri mu luzungu deni guard. Tokwatibwa nsonyi, lifeguard zisabe mu dduuka, mu supermarket wonna w'oli, awo ojja kuba otambuye ddala ku kituufu. Naye nga ffe tukugamba nti ate nayo n'okubisaba osobola okubisaba, naye kati oyinza n'okuba nga zezimu ku zino ez'osobodde okuba ng'owangula ng'oziwangudde mu bingo masavu, mu bingo masavu owa ddala. Nga kati ketuzze zino eddakiika ezaakayitako ntono nnyo nnyo nnyo, just eddakiika 11 zino, kozesa eddakiika ezo ne zisigadde eddakiika agabeera 39. Jjukira kati tugabira basatu era mu basatu abo n'olemwa. Isawo ddakiika 2 nga gweno ogenda maaso ng'ozannya ng'ozannya ng'ozannya bingo masavu owa ddala. Nyiga sta 2 7 4 *#, nyiga ok. Bw'oba omaze okuba ng'onyiga ok, kati bakugamba kuteekamu pini eya mobile money yo gy'okozesa okuweereza ssente oba okugyako essente, giteekemu. Ngambye onyiga sta 2 7 4 *#, nyiga ok, teekamu pini, giteekemu. Bagenda kusalako 12 ku saawa 2:55 tugenda kuba tuzanya draw. Kugambye nti ku mulundi ono tugenda kuwa abantu basatu 10 deni n'asatu. Ate ekinyegenyege kijja kutukwata, tusobola n'okujja ne tuzongeza. Naye kati tusooka gwe owangula zino 10, just 12 ng'oyenda kuwangula 10, 12 ng'ogenda kuwangula 3 nga muli basatu, kati luli abadde omu kati naye ate basobola okuba kati beeramu abo abasatu bingo masavu owa ddala. Kiwanja kyabya mizanyo we tuli. Tusooka wano nga mufumbe bwagene banaffe aba 22 bet we tusooka, ate oluvannyuma ne tubanga tugendako emitala wa mayanja. Olunaku olwaleero tebibadde birungi eri ttiimu yaffe ey'eggwanga ey'abaana oba abavubuka abali wansi w'emyaka 20.
0: Ya tebibadde birungi nga Nampala bwakugambye semifinals zisambiddwa olunaku olwaleero, era nga kwemu ku semifinal yaffe eyasooseewo nga tutunka n'eggwanga lya Sudan, era nga omupiira gwo gubadde munyuvu. Z'omanyi omupiira ogubeera mu ggoolo guba gwa kunyumira, ogugwo tegubaako kubuuza. Goolo zino zo zibadde nnyingi. Gugenze okugwa nga Uganda ekubiddwa goolo 3-2 olunaku olwaleero. Uganda bye basoose okuba nga bateeba mu dakiika y'omusanvu nga bayita mu musambi gwe bayita Okero.
1: Captain.
0: Yasobodde okuba nga ateeba goolo eyabadde nnungi ennyo. Wabula wayiseewo akaseera katono nnyo abasajja bano abeggwanga lya Sudan ne basobola okuba nga bafuna equalizer. Ne bafuna equalizer nga bayita musambi bamuyita Ramadan Yaya Muhammad Ishag. N'asobola okuba nga ateba

0: Olo ebadde nnungi ennyo oluvannyuma kwanti naweeredde omupiira omusambi Osman Amen Abdallah Amanzi yasobodde okuba nga amuwa goolo eyo nga manya omupiira ogwo nga bwe kifaanana. Sudan bwe batyo mu kitundu ekyokubiri ne bakitandikira ddala bulungi nnyo mu ddakiika yanamu omusanvu ne basobola okuba nga bafuna goolo nga bayita mu kapiteeni waabwe Wahid Shadi Somi Al Badri. Simanyi owulira
1: manya agatiisatiisa
0: Wahid Shadi Somi El Badri bwatyo n'asobola okuba nga afuna goolo eyokubiri kusaidi eyo. Then oluvannyuma Uganda n'esobola okuba nga efuna ikolaiza nga bayita musambi sozi mu dakiika enkaaga mu ettaano okitegeera mu dakiika enkaaga mu ettaano musambi Derek Sozi n'asobola okuba nga abakubira goolo eya ikolaiza naye mu dakiika oluvannyuma omusambi wa Sudan gwe bayita Mazin Fadul Albahil Towal simanyi owulira Mazin Fadul Albahil Towal okitegeera n'asobola okuba nga atufunira manya nga abafunira goolo ebadde eyokusatu era nga mumpiira guno gumuteereddwawo kapiteeni waabwe El Badri. So bwe batyo basobola okuba nga bawangula omupiira nga bw'oyinza okuba ng'okitunuulira era nga Sudan nebanga eyiseewo okgenda ku semifinal ez'ekikopo kino qualifier esobodde okuba nga mpozi eyitawo okuba nga gwe mulundi ogusoose okuba nga egenda mpaka zine za under 20 Africa Cup of Nations.
1: Iya mulundi ogusooka batya okuba basanyufu kubanga fesigu eguba gusooka naye mu ngeri emu oba endala oyinza okugamba nti kitukosezzaamu naddala nga onaku olwajjufa president oba akulembera omupiira mu ggwanga lyaffe Uganda yabadde agezaako okubanga annyonnyola ku ebyo ku njogeraganya ze baabaddemu ne gavumenti nga baali balina pulaani ey'okubeera nga bawandukulula ttiimu zino mu mpaka zino ezibadde zigenda mu maaso era baali baakikola ne bajjayo okemu ya yali yana 23 kati zino ezisigadde ne zibanga zigenda ogenda mu maaso ekiba nga kize ku tayimu eno nga wekijidde nga gavumenti yakavanega nti mugende mu maaso n'empaka ezisigadde zonna oba bikisooka kubanga ne bikisooka naye tuli ku levels ennungi ze tuliko n'emizannyo emirala kati bwe kiba nga olwaleero kiganye kubeera yakikonyeko n'agamba nti katusabe nti tusobola okuwangula geemu eno ey'olunaku olwaleero yabadde abyogera olunaku olwajjo eganye naye ekyokugaana kisobola okubeerawo njagala mufumbe kutwala ku kino nti under 20 twafunako ne ttiimu eyagenda mu World Cup era ezo ekola bulungi omutendesi atendeka ttiimu eno munnaffe okuva mu ggwanga lya Ghana olowooza tekigenda kuleeterawo bibuuzo ku batendesi ba wano ababadde bahandolinga ttiimu eno ne babanga babadde bakolera ddala bulungi mu ndowooza nti bayinza okubanga babadde basingako okwo wano tekigenda kuteeka kubeera nga bakuminzaani omutendesi ono aliwo omupiira agumanyi naye waliwo olwoyinza okuba nga baba nti kati waliwo atunulira success ey'amangu gyoyinza okuba nti ebugumiriza ne success gyoyinza okugamba nti bw'abanga alina engeri gyatugurumingira abava ku eno nga badda ku ndala nga bazanya omupiira omulungi tuyinza omusigaza oyinaga nti naye ate twetaaga okubeera nga tetumaintaini nga kyetubaddeko
0: ekyo saagala kikomentingako kati njagala kusooka kirekera technical team yesooka ekola assessment yaayo okusinziira kubanga balina ensonga lwaki baamuleeta
1: ngeri abo babeera n'ensonga lwaki baba n'abalala
0: ensonga yaabwe eyinza okuba teyali best ku results zino nga yali mowa best kuba kunoonya kika kyamupiira kyetulina okuba nga tusambanga eggwanga kati bwe kiba kigweyo then kyovalankogaleka nsooke nkirekere technical team naye nja kusinkanako abamu ku bo tusooke twegeyeemu nga sinabakuvaayo wano kunnyonnyola kyange nga bwekifaanana naye nga semifinal eyokubiri nayesobodde okuba nga ezannyibwa Tanzania nayo nayitawo okugenda ku final oluvannyuma nti nakubye Burundi goal zibadde bbiri ku bwereere nga bw'oyinza okuba ng'otunnya omusambi Juma Abushri asambira Young Africans yasobodde okuba nga ateeba free kick ebadde direct free kick asobodde okuba nga ateeba goal eyo then omusambi gwe bayita Faraji Kayanda Faraji Kayanda abwatyo naye nasobola okubanga ateebera ddala bulungi nnyo. Kayanda nasambira ttiimu ya Dodoma ajiji asobola okubanga ateeba goolo eyokubiri mu dakiika eya 33 bwe batyo Tanzania nesobola okubanga bwekyo eyitawo. So ku lunaku olwokuna tugenda kubanga tulaba faino egenda okubanga ezanyiwa naye nga basookawo abalwanira ekifo ekyokusatu wakati wa Uganda ne Burundi bwe bajja okubanga basooka okubanga bazanya. So katulinde bulungi tulabe faino egenda kubeera wakati wa Tanzania ne Sudan nga bwe bagenda okubanga bazanya empaka ezo.
1: Ya ku lunaku olwokuna tuvuddeko awo kwanda 20 kulako olwokuna ttiimu yaffe yeggwanga ya Uganda Cranes ejja kubeera ng'ezaayina banaffe aba Tunisia. Ttiimu yagenda dda e Tunisia bwe bamaliriza awo bajja kubeera ng'ate bajja nga tulinda okuzanya ne banaffe aba Libya. Kibuuzo baamu babuuza nagamba nti naye ate twayitamu lwaki twalizanye mpiki twaki babulya nti kiyambako ok teeka kafu beeto yakikyusa naye nga kisigala kiyambako nti osobola okubeera nga
0: infact gwosaba gwosaba nti nandiyagadde okusamba kubanga ebiseera ebimu batera okubanga balowooza nti emipiira gino giyambako ttiimu zino
1: okweteekateeka kubanga oba ojja kuba dooma nti nga bano bali mu kuzanya
0: kati ogenda okutuukayo akasente kaabwe
1: oba oyokyezako
0: ogenda kooca kubanga batunuye omutegesi ono okugenda ewalako okulaba nga akasente bakajjayo nga bakaafu oba aba FIFA oba whatever so yensonga lwaki bakiteekawo nti omuntu wetaaga n'osamba qualifiers zino naawe n'obeera nga oli ku levo yemu ne banno naawe n'otunulira levo yo gy'oliko neneeteekateeka yeeyimiridde etya. So ndowooza nti n'olumu kiba kirungi nnyo nga bwe kifaanana abasambi abasinga batuuse mu camp nga bwe kiri era nga enakusomezi nga 24 tujja kuba nga ate
1: Tunisia sawemo
0: then oluvanyuma tukomewo wano tusambe Libya enakusomezi nga 29
1: guli Hoima
0: gujja kuba gusambibwa Hoima then eza ku mpira ogwa ttiimu yeggwanga ogenda okusooka okusambibwa wawere wa Kampala
1: yes
0: then oluvanyuma
1: mumia mu biseera bye
0: biseera bye
1: kubanga omwajja gabanyi ebugembe bazanyira ye emipiira
0: anti basambirawo nga Yose Kafa
1: ttiimu ya gwanga
0: anti ngamba Sekafa nechi naye ngamba Afcon nechi then oluvanyuma tujja kugenda South Africa tusamene DR Congo munaffe mukwano gwaffe Sebastian Dizabre tusambe muko naye empiira ebiri egy'omukwano nakusomezi nga 2 nenakusomezi nga 5 October. In fact eno ye international break egenda okusinga okubeera ennene eno international break ennene nnyo kubanga bw'ogitunuulira
1: mutendesi mulabye akomplaininga nti bazanyi tebafunye kuwumula kumala kubanga bamukyabatwalire esaawa nyingi okubeera nga batuuka Tunisia kakati ng'ate balina okubanga era bakozesa esaawa nyingi okuwumulamu 48 hours okubeera nga bawumulamu bakole recovery ye alowooza nti naye n'avaayo n'agaa naye kirungi abazanyi bamulaze nti boba betefutefu okubeera nga basobola oluzannya omupiira omulungi nga tebagenda kubeera nga baswaza buswaza gwanga yagamba nti kyatunuulidde kirungi nti bwe bakomawo tebajja kudda mu baasi nga bwe twabagambye nti baasi ebakala kati ebatwale Hoima bajja kuba bakozesa nnyonyi ngera bagambye nti kati awaddako wonna ttiimu yaffe yeggwanga egenda kubeera nga ekyatalinga ekyo gavumenti yagambye nti katujja kuba nga tutambulira mu nnyonyi mpangise balemega nti batunyigiriza ate ojukira mufumbano bwetwagenda nga bayita Ethiopia ne bamalawo esaawa kumpi 9:11 bali awo batudde ku kisaawe balinde flight erina okubajja waawo okubatwalibwala kati tugenda kuba tukozesa eyaffe empangise kubanga naffe kati twafuna ennyonyi.
0: Omanyi tutera nnyo bagamba wano nti bw'oba oli wakozesa kitone olina okubanga olina empisa bw'oba tolina mpisa ekitone kiveeko. Manyi waliwo ebintu ebimu omuntu byavaayo n'ayogera
1: mawuliriza sports naye wayogera ekitone naawe atali wa sports ye ate oyinza oba toli wa sports ng'oli mukuwuliriza oba gw'omanyi musembeze ndi ekitone kiteekamu ebirala bangi omuddusi omuyimbi
0: azanya
1: katemba ebitone ebyenjawulo mubitegedde ekigambo mpisa awo wonawona kyekitambuzaawo
0: chechisoko okugulira ekisumuluzo nga tonabakola kintu kirayo kyonna era mulabi abantu bangi abatayina mpisa ebitone byabwe tebigenda wala ekyo kyote kiriko kubuuza badde nsoma report simanyi oba interview eno wagirabyeko ey'omusambi gwe bayita Adile Jali yali mu Mamelodi Sundowns. Adile Jali omutendesi eyaliwo yagenda n'avaawo Musimone yavaawo bwavaawo ne waddawo Lulani Mokwena ne bafuna obuzibu ne Lulani Mokwena naye bw'owuliriza obuzibu obwo we buva omusambi ono agambye nti ekizibu kye nnali nnina n'omutendesi oyo kiri bwe kiti tosobola kubeera taata wange nina abaana nina famire nina omukyala najja wano okukola tosobola kubeera nga gwe taata wange okumbuulira ki kye nnina okukola nimmanyi nze ekyokukola mmanyi ekyokukola nekye siina kukola asamba mupiira agamba mutendesi era ekintu olumu ekyabatabukako ne bayombera ku touchline ng'oli ali mu kisaawe paka omusambiro yatuuka ekiseera n'ava mu kilabu ene ya Mamelodi Sundowns mu Mamelodi Sundowns ono midfielder yali midfielder yasambawo emipiira 87 n'ateeba ne goolo 6 n'avaawo n'agenda mu Morocco Swallows
1: era South Africa
0: kati Morocco Swallows yasambawo emipiira 11 eyaliwo wakabi ayogera ebyo byonna mipiira 11 teyateebayo goolo n'emu then n'agenda mu Chipa United eri yasambirayo mwaka gumu n'agenda omwaka ogwaddako mu Chipa United mwaka gwa 2024-2025 n'asamba emipiira 11 ne goolo 2 ku ttiimu y'eggwanga yasembayo okusambako mu mwaka gwa 2021 yaliko kuva 2010-2021 n'avaako ng'era amaze okufuna obuzibu obwo
1: yasambako emyaka 10 mingi
0: kakati yawumula omupiira mbadde njagala kukulaga nti Mamelodi Sundowns yasambayo emipiira mingi gye yagenda ne gyesalira ddala nga kitegeeza either tebamuwa oba
1: oba baali bamaze omukamulamu omupiira mu Mamelodi kuba eno ndaba agenda akkirira waalirowoozeza nti avudde ku nnene wano yali badde nga sita nnyo ng'asamba mipiira
0: mingi naye kali nze nnina omukyala nnina abaana tombuulira kyakkola naye ng'olina omutendesi kibanga nga bw'obeera mu ssomero ng'olina omusomesa n'omugamba nze tombuulira kyakkola oba wano naki intavyu eyo yankuttako nnyo naye nsirikire
1: naye empisa tubagamba kituufu era tetusobola kuba n'olunaku n'olumu kyogaa nti omuzanyi w'omupiira oba omuntu muno ow'ekitone nti teyalibadde na mpisa but ndowooza ne abamanaginga talent oba abamanaginga ebitone nabo benyini balina okubeera nga nabo bafunye training emala okumanya nti mu ngeri yonna abakatwewungu babaamu naye bwe baba babaddemu nsobola bamanaginga tya kubanga osobola okwebuuza ziri ebbiri yamalako ebbanga ttono bwembanga
0: mwaka
1: gumugumu ku Mamelodi yamalawo
0: ebbanga ddene
1: bwe waalirowoozezza
0: infact yava 2018 paka 2023
1: ndowooza olaba gye ŋŋenda mufumbe nti manager amanya talenti bagimanaginga batya tagamba nti ye abeera ali contented n'obuyisa bw'omuntu oyo naye okubeera nti nsobola okubeera kubanga oba muzadde oba ontegera mufumbe oba muzadde n'omanya nti nange nyiiga kyayogedde kinyiiziza naye olunyiiga ngo magamba fuluma tiimu ogende agenza afiiriddwa oba ajja kgenda mutimu endala nga bwe yagenda naye hizo kubanga nao abade wa mugaso joli ngomutendesi
0: antchengamu
1: kati yao kwekuza ake wo mugenzi po asule ojukira abazanyi be yali alina no muzanyi omugu twategele oluvanyuma gwe guwageza ako kuyamba nnyo Paulo manyanga fimbo nti yatuka nganga amubuzo yagala nkutebere goals maker ayaloza yagala kuteberani coach naye nga yera naye mulimo gwe kakati bo bana oyo gwe manager no manya no manya ona inzo kuba ine kizibu obanange ka muje muche muje mwaka banga muteka to wa melody ya muje muche yali ayagala ndozana kandi kati gwe budde nkolechi
0: bogende walala mutimu entono no samba mitono okusinga je wava munene kiregeza wabawe kizibu
1: kitufu
0: ekisukka ku mutende soli gutwani nenyeza
1: ha oliye ya chimanya no kukukwa aterie banga no kuba ndi wamezanyireje mipire mingi ya chimanya na ye nyizo kama ya chimanya tenga nono mulenzi ainze okubanga na yeye nyinyi yali abalandi wali wale wale nga ya denga ino bwiso binenga na yeye guya amuko okay. Akasenta akawa likanja atikawa no katono
0: era ne wali te yamala banga dene nono mutendesi kubanga ebange edene ko yali mala na Masmone kati Masmone avao wajawono kati gwe batandiko
1: anti omutendesi omutendesi tuchimanyi nyo yainze okubanga takwagala olwo bugisabo ne yate yo boba bossi ne baba nga bakukumira wo bo kitegera ekyo nakyo kisoboka okubeerawo kubanga olibu abanga yavaawo omulala najja mipira kinana kinana ndozo ziba season zibiri
0: kinana season itano
1: season zitano ziba nyingi nti omuntu alina okubanga amanyi okumanaging omuntu oyo ndi wali olwo ofuuka omusiru tukiyita kugaba wini kiwanja kya byamizanyo
0: edda olumu ndoza nja kujanga
1: kasokenze jukiza abantu kusente tugabira basatu bingoma savu wadala lero gena mu maso ngo nyigasta biri musanvu nyasta satu ash nyiga okay teka mupini bomalo teka mupini bagena kusala ke 12 tugenda kumalizanga akasenta ko tukagabye abantu basatu bebagenda kubanga bawangula olwa lero katikati aha obade ogamba
0: omugenzi ko chiberu yali atende katimu express katirumu abasambi mbunga abadusanya emisinde ne bagenda ne bamulopa mbakulu fetuko oyo
1: kola ogani kochani
0: kochiberu omugenzi kati fetuko oyo kutudusa emisinde hey koko chiberu ntie mumwagala chintia fetu wagala kali soft ne tujana na baganti kale abale ka wiki eyo ne bakola bibagala kati bagenda okuba omupiira ndoza bali basamba nsambya sambya yo ndeba obuzibu bunene nnyo omupiira baguwangula naye nga bayise mbugubi bunene kati wadda mu dressing room nabagala ogwamwe guweddeko kakati kanzireyo nkole ebyange ndoza kati mutegedde kakati olumu walolo inzoka yenye omutendesi na ye gotoba mutendesi olumu omutendesi omuleka nako
1: nebo obanga oli mutendesi kubanga abamu bunadala abazungu emindi kisinga tubalaba nti bo even wedding abakyazanya abamu bagenda neko kubanga basoma zilevo zine zisoka naye bo obanga si gwe ali mu kutendeka ku time eyo kitege kati tuli kubita ne sebe kiri nti ne katemba omuzanyi omubi yo yalowooza nti ali ku stage alaba muna inenso bijja akoze naye nayagala amugambe ndikola bwoti ogwo si mulimu ogwo yes si mulimu ogwo wali waalina okubanga alaba ekyo kati olwokiteeza nti obooni kati n'omuzanyi oyo newobeeranga olinako knowledge si gwe kochi kusaawa yo kiwanja kya mizanyo
0: Joseph ebyama bingi
1: mukatembabingi sina mukatemba mu Uganda yonna tulina bingi notunulira nogamba nagamba nti gundi atuyisiza bwati noga na imwe yote mumumanyi bumanya oyo bwati obwali ndi oyo bwati obwali yera bidenti noku kadi wa kadi aina ko isanga jajja bwabira
0: kiwanja kola London shock oyo wai bichi byenyumia
1: ogenze mlana ni shock kadi soko lekera ni shock mbale ngamba CEO wa Bull FC Joseph Mutaka aline Amos bona bensube bali jinja bali ku Hillview Hotel wanyange bawuliriza kachira Hillview Hotel wanyange kulugudo lwe kachiro lukadde mwe bali kuuliriza ne boli nabo bonna chimukola kya manyi
0: eri abalimi bakasoli mwena okusiga kwatandise eranga Export Trading Group ETG akuletedde ensigo ya kasoli enongosem ETG M Lukage M Itigi M Bina M Kasori ono akira ibikabyo nabi wali okozesezzaako ebya kasori erange sigo zonna zosobola kupanti no simba obera nebitundu 10 ku buli 10 okubanga ensigo ezo zijja kukomawo addala bulungi nyo agumira ekyeya eranga abala eminwe ebiri kwesatu buli kikolo atenga emisoli gino minene ddala ange mpeke nazo nene ddala nazo sobola kupanti no zifuna kasori choinzo kubanga otegerere kirana tino kasoli ono akulya wakati wenna ku 9 n'12 eranga mu eka basobola kujjamu ensawo 45 amuyike mu choinzo kubanga omanyira ko ddala obulungi ennyo wefuna ensigeno eya itigi enongosemu okuva mu maduka agatunda ebyobulimi byonna mu kitundu ekya bagenda mu container village a farmers mall eduka MJ 15 na 16 obensige eno sobola kubanga okube simu okujifuna ku noti 7 8 7 3 5 10 noti 7 8 7 3 5 10 oba ku noti 7 5 0 5 8 7 7 5 0 5 0 5 8 7 8 ojja kubanga osobola okuba nti no jefunira ddala bulungi nnyo era osobola okuba nti no okifunira mu ddala bulungi nga bwe kifaanana kye tuyinza okubanga tugambako nga bw'oyinza okubanga otunuulira mpola mpola ku saidi
1: eyo ya katujo zino sente tubenga ate tukomawo nkulu samu mpima tukubuuzaako webali kubanga owuliriza
0: Ramadhan nyondo kayunga webali nnyo okubanga owuliriza mufumbe
1: kamoga medi mwavu takwana webali kuwuliriza
0: discipline ya bitone byokka naye in fields for example singa nampala yeyisa bubi ku program yaffe ya sports olowooza mandevu amuleka anti nakyo kitone
1: andi olwokuba abantu balowooza nti ebitone tebabisoma naye ano binomanya nti n'ebitone oyinza okuba nga okirina ebitabo n'obyongeramu
2: Lifeguard condoms tonyumibwa bunyumibwa chokka wabula kuma nakazanyoko wefunire packet ya Lifeguard lero okuva mu duka erikuliranye pharmacy oba supermarket okumesa nulio

0: Elunga mizibu ya Bank of Uganda. Sentisa la customer ziku mibu Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Bwana Jona, njagala yu mkebe guwensuga ya watermelon ni gumu.
2: Linda kumotebi, enimiro yu yenka ni itia. Ere genda mwebi kono bimeka.
1: Ah, nzesuma busime binya kujuza enimiro yange, ngati wede.
2: Eye, nima ya chifiriza tuwajivokuda. Simi nsitechi ya teka nsigo mikebe. Gatisi jira mpaketi, elanga kuliko na muendo guwensigo meka. Ezirimu.
1: Kati nchuka chuke yu semi nziji yako ze, nzengo umulimi mfuni la muwa.
2: Yambo umulimi, okumanya nsigo meka za agula. Iya, soburuku londa uo. Omuendo ugumari nimiro ya chija kuyambo kekereze nsimbi zi wandi ononye. Ngugule nsigo zote taga. Era kati tuvude kubuzito buwe nsigo. Jitunde kumuendo guwazu.
1: Nika jate mikebe, jina mzibuchi.
2: Echo kuva kumikebe, chaku yambo kumabutonde buwe nsi. Kumeye mikebe jino wejisu ulibuwa bubi. Jono unobutonde buwe nsi. Atenga webono one kachiko sama kungula go. Ngumulimi. Faith Agro Inputs ne Semens tugonze zobulimi ensigemu bulikinya okumanya ebisinga wo genda kumaduka ga Faith Agro Inputs
3: Chadala neke CB Bank ekomye wo atenge yomulundi guno yadala gula wa account neke CB Bank lelo oboze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuche sente kwa account yo kubwerere okumala emyezi ena nyumiru okutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chali letabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Obo kubeku 0800 satu emuemu nye emuemu. Amateka nobu kwa kulizo. Bigo bererua. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
4: Sula!
5: Nonde!
4: Sula!
5: Nonde!
4: Sula!
5: Nonde!
6: Oh, kanaka selaka kanayo chani. Asula, bwebaronda. Asula, bwebaronda. Alonda, ya kunganyo.
5: Weza! Weza! Weza! Weza!
7: Sula nonde okuya kutusu wako. Simba Cosmetics, abakulia Simba Skincare, Simba Habo Petro ya Mujeri, ne Simba Wonder Soap. Bakwile kuzira musamu musamu nya, 03, abili muemu, abili muenda.
8: Uwe wao Simba Cosmetics, bakwile Simba Skincare, Simba Habo Petro ya Mujeri, ne Simba Wonder Soap. Baga manti Simba Skincare, kizigo ekijanja bembarabe oluwumu ebiguna amabwata yili nendwa dezo lususu baina Simba Habo Petroleum Jelly ekizigo ekikuma olususu nga luwewevu endwa dezilete bwa ekibugu mu ekyo musana bati bitangira abana okulwala endwa dezo lususu ne baba ne Simba Wonder Soap sabuni ya janja ba ebigere ebirimu amabwa nensalika embarabe nendwa deze nsusu zonna bagamba nti baguddewo ne tabye mukono awo ku Tabula Plaza okuliraana Colin Hotel okuweleza banna mukono ebizigo bino ebya Simba Bagaman Simba Cosmetics Bagaman byakakasibwa Uganda National Bureau of Standards ekitongole ky'omutindo atenga bisangibwa maduka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga abasuubuzi n'abaagala okufuna ku kizigo kino esimu eri noti musanvu musanvu nya noti 32 M2 mwenda noti musanvu musanvu nya noti 32 M2 mwenda oba noti musanvu noti mukaga munana nya satu musanvu bili noti musanvu noti mukaga munana nya satu musanvu bili beba Simba Cosmetics abakutusa ko Simba Skincare Simba Habo Petroleum Jelly ne Simba Wonder Soap
9: toyanzege ne tudingana kumula siku tuka tucha kwagaliza engule eranga tukugamba mbagambe kodianis mutandike okwete kateka kumurundi guno chitwagala buli nawe wenage twali twale kamungendo zenyonyi na yengoloza nti ngendo katizi tiride ezitandikira mbukadde tugenda kudayo mu mitwalo butwalo emitono tuno mitwala asatu ezo ezili awo tani ko zinonya obere ku ntujo ye myaka 25 dance and dine with JJ 25 engulenge weze myaka 25 tugenda kutusa mu before ebiro bye kugamba kugambe genda ko ku JJ Eclipse 1 YouTube olabeko sample oja kukiriza nti ntekwa butekwa okubeera mutua eyo ategenda kubanga esoboka buli omunga agisobola bwe tunavaawo tulioke tuolekere Busoga tubagambe tutukako mukyafaayo ky'olusozi oluliko ebyafaayo ebyamaanyi era omuntu yenna yena naddala gwo mwana wa Busoga nga wangalidde nnyo mu Kampala weta agokuda huko keka olabeko wandibanga waluwe chikubulamu eka chota tegeranga mwe teke teke tuli uo
10: ewa kaliango Francis Busungu bwango
9: kaliango Francis
10: yeje
9: tuzeyo wanuka akati
10: yesevo
9: tugenda gamba.
10: Yes sir.
9: Uganda yemuku nsezi genda okutegeka ekikopo cha AFCON.
10: Yes sir.
9: Gunono mukisa gwa amanyi.
10: Yes sir.
9: Ochulide.
10: Yes sir.
9: Mukisa gwa amanyi. Kijja tuswaza nnyo kubera nga fetu tesetese tuvire mwawo nga namubirwa ababule mamba.
10: Yes sir.
9: Ontegede.
10: Yes sir.
9: Nolwensonga eyo tulabulirawo ono mutendesi we gwanga abere nga yetegeke ekimala.
10: Yes sir.
9: Mutendesi ani gwe tulabula.
10: Omutendesi oyo. Ye. Ye Moses. Moses Magorobi.
9: Moses Magorobi.
10: Moses Bugorobi.
9: Moses Rugorobi. Londa, londa, alonda tugende. Omutendesi wa Uganda Cranes. Omutendesi wa Uganda Cranes yani.
11: Omutupa alonda. Gwani?
12: Na banjale mangeza ako.
11: Jugera.
12: Bamita Gorola Moses.
9: Omutendesi wa Uganda Cranes. Owekitibwa Gorola Moses. Acho tugende.
11: Kasozi.
10: Yes, sir.
9: Kasozi olonda. Kibano kizibu abana abavubuka abato tuleta akatundu k'emipiira tumanyita omugenda kuzannya n'akwagala
10: omupiira siguwagira sigusamba ngutya n'ogutya
11: kati sula n'okumuzinda tekijja
9: tekikuwonye ekyo kati awo netuyitawo kale katulabe genda na kino awumule mirembe Generali Moses Ali.
10: Sivu.
9: Moses ya Ali yali achikirira ekitundu mu parliament ekiyitibwa
10: Sebe ekitundu yo kiyitibwa Adjumani West.
9: Adjumani West. Obubonero busatu.
13: Wow.
9: Mwana mulezi.
14: Salongo Senoga Richard.
9: Oli bwawulira Adjumani ayinza okulowooza nti kagambo kangu. Kale tubulire nukuta ezikola ekigambo oba erinnya Adjumani.
14: Sebo enyukuta ezikola ekigambo Adjumani tusoka ne a netuddako da netuddako ja netuddako u netuddako ma netuddako a netuddako na
9: Adjumani.
14: Yes sebo.
9: Obubonero busatu.
14: Neaza nyo neaza.
9: Obubonero busatu. Nemba kuweleza omutu ju.
8: We wao. Waliwe wano. Salongo Sentongo muna kodi kodi. Wachile zilonji kuchoga walimu wachiso town council. Hauli liza. Kaganda pite mbuyachi na wataka Kampala muna kodi kodi.
9: Bana kodi kodi mwena. Nga watandika kodi kodi na hebu wetu watu kukubuka mungendo ze nyonyi no sigalila nga katatavosi biganye katuwete keke mwena tuagala chivere enti celebration ye miaka abiri mwetanu ule yabali yaba deko mkodi kodi nga manyo chagalina
8: we wao na muanduwa mkenza nani ya mayanje chachi dusingo mu Kasanda district tebugulwa sala Kizito headmistress Gayaza junior school mwena mwebale kuuliriza tugenze uwo sebo
10: wakali yangu France
8: enyumba y'Omuganda yenono.
10: Yes sir.
8: Je yazimba anga ngeyitibwe etya
10: yayitibwa anga akasisira
8: nedda ekibuzo tekibalemera wate nga twakibuzo mumulonda
10: embuga
8: omulonda londa tulabe
10: sebo kangezeko nyumba yeyitibwa esabo oba esabira sebo yeyitibwa ekisuwa
8: ekisuwa kabonero kalamba
10: ne yanza sebo
8: kuli akubye mungala nayo abantu
10: esabo kaweza kabantu bebusika
8: kale tugende uwo muzina lokubade gudda wani uwo
10: esebo gwiwa
8: uwo mu nyumba y'Omuganda yeyekisuwa
10: esebo
8: uliriza ekikolwa kyokutegeka akasolya
10: esebo
8: akagenda okuteekebwa ku nyumba eyo kikozesebwako omulimu ogwo gukozesebwako ebigambo bibiri byogenda okumpa guyitibwa kola ki
10: guyitibwa okulasa akasolya
8: aha bubonero busatu
10: za se
8: kwato muzindalo se
14: salongo
8: se bwe kubanga kulasa kasolya
14: esebo
8: emiti eje gisimbibwa obeje asimbibwanga mutaka munyumba eyitibwa yekisuwa
14: esebo
8: abamu bajiite emisimba taka
14: esebo
8: mulimi lweddanga giyitibwa
14: jaitibwanga emisite
8: nedda
14: jaitibwanga seduge
8: nedda
14: chiganye
8: omulonda
11: mulonda
8: ani aro oyagala muzindalo temulonda
10: sebo kam mulonde
8: eh hey.
10: Emitejo jaitibwanga empaji
8: oyo mutema akabone eh emitejo ngajiitibwa emikwero emikwero hmm. Obadoge na mulonda. Obana utidi. Bazi zae wajizi.
9: Kale mjire tumalirize ditisola. Natuku gamba na wagenda okwetaba mumi tuwa lukumi ya Tibo Logistics. Evulo kuda chikabutono nyo. Okubera nga omaze okuzanya. Katike kade akasembayo. Nyiga star. Biri musambu nya star. Zako satu. Oliokozeko akadala. Nyiga enter. Tuna atere evulo butikitiki butono. Ote tuli uo.
10: Yes sebo.
9: Mwana mulenzi.
10: Yes sebo.
9: Bwawele kera omuntu azo kulabako.
10: Yes sebo.
9: Obo mulinyidde mu musayi.
10: Yes sebo.
9: Bwawele kera omuntu azo kulabako. Obo mulinyidde mu musayi.
10: Yes sebo.
9: Ate okumulinyira muluta obo mukoze eki.
10: Umulinyira muluta.
9: Mm.
10: Muli njira muta kitegeza kumuyamba
9: kumuyamba
10: yes mm-hmm. Kitegeza kumuwele kila ku
9: neda londa tulabu
10: sebo okuli njiyo muntu muluta kuba kuwele kila muntu mkulo guo kwa njula kugezo msaja angezo na mukazi nyo muwele kila ku
9: kubera kalabala bawe
10: bawe eh gubaita best man luzungu
9: akabonero kam
10: kyanzanyo sebo
9: tuli uwo
10: mama wange nanga eh
9: tuli uwo
10: sebo
9: mu Buganda
10: sebo
9: omwenge gwe tuyita akawulula gunywe bwaddi
10: omwenge ogwo ogwa kawulula gunywe baba tabazi nga bavude mu lutabalo
9: abatabazi bonero busa.
10: Uyanzanyo sebo.
5: We wow.
9: Netuja ewa.
14: Salongo senoga Richard.
9: Salongo senoga.
14: Yes sebo.
9: Chetuita enku mungoma chichi.
14: Enku.
9: Hmm.
14: Mungoma.
9: Hmm.
14: Sebo eba ngome enkadi.
9: Ngekadi yenyo.
14: Yes sebo.
9: Yee. Hey. Muzina lo gusokeri.
11: Gusokeri wakaliango.
10: Yeah. Enku mu ngoma byebyo ebintu bibajja mu ngoma mundanga bajikola.
9: Nga bajikola.
10: Iye. Yeah.
9: Obu akabonero kamu.
10: Ngeya.
9: Okay, yeah. Kamu. Omuntu juna bafuna nga tusemberero kubera nga tuba malirizi.
8: We wow. Tugenda wani?
10: Wakaliango Francis busungu bwangu.
8: Kaliango Francis.
10: Yes sir.
8: Tugenda kumbulira.
10: Yes sir.
8: Omujwa.
10: Yes sir.
8: Edda.
10: Yes sebo.
8: Nakati ya wamu chichariyo.
10: Yes sebo.
8: Nga akola choku yamba kujawa zimbe nju.
10: Yes sebo.
8: Atandi soku zimbe nju.
10: Yes sebo.
8: Aba sezibale meku jimule mesa.
10: Nga. Nga ajizimba.
8: Kwato mzinda tulabe. Guda guda kwoyo.
10: Eh. Eh. Asaji yankukuni kampu utono.
8: Mm.
10: Omwana oyo ya kunkumulanga mu nyumba ya kujawi.
8: Ngabajizimba.
10: Ngabajizimba. Yasoka ngo jikunkumulanga mu.
8: Ngera kuwa kabonero na yenga akunkumula mu musingi.
10: Eh.
8: Eh. Kale. Guchino chicho.
10: Yes, sir.
8: Ekikolwa ky'omujwa okufuuyisa mu musingi ogwenju yako jawe nga chechitibwa chitya
10: chechiba itango kulogenju chechiba itango kuloga enju
8: baba wai nechigambe chisinga koku echo ngenda kumuwa kabonero
10: so bachi itango kuganga enju
11: omulonda sinuga
8: wali amulonda ngenda kuwa kabonero na ye jina isendo zati wategedeyo nga bachi ita kusera anju
10: ee
8: na ye ngenda kuwa kabonero
10: watu
8: mzindaro sebo
14: senoga sawa
8: oruo mkolo goku ingile enju mpya nga gwegui itibwa gutia
14: gui itibwa okwe burula
8: neda wali wa mulonda
10: sebo kamulonde
8: ronda
10: Echiko yu chiba ito okulia orubika.
8: Okulia orubika.
10: Kujando uzamba uuse.
8: Aba, aba rongi. Kati weba za West Scandinavia.
10: Owe nyonyi West Scandinavia.
11: Necha tule burunji okuve Scandinavia.
10: Owe nyonyi okuve Scandinavia. Ibasaji ya mkukunyi.
11: Mituwaro kumi.
10: Mituwaro kumi. Njijeo. Teka we mpia.
11: Wela weziri endala.
10: Weziri kazi.
11: Ekumi lyo genda nalyo enchokele ku mudala utemeseyo
10: yene sikera
9: mukwano ga for Scandinavia tukwebaza banange bamba amuliriza engule erimu engule erimu okuwangula okwamanyi owulira buli lunaku tuine mitwalo 5 buli lunaku tuine mitwalo 5 5 atenga zikula buli wezi sula ziba zikuze obo buwagizwa manyi nyo erimuganda wa for Scandinavia webali nyo webali ddala tulina emitwalo 15 musawe soka ezo zituwebwa dotibo logistics atine tuwe emitwalo 10 musawe yokubiri bozigata wa mje emitwalo 25 emyaka engule zekuza abana bagenda kuwangula sengulo banangule alistukira mu millions 10 damba okuva mu KCB bank ate dotibo logistics emuterekeo ezobu ezekijaguzo millions 5 ze millions 15 mwaka guno toyinza kuberanga togoberera ngule era abajiri mu engalo ziba si wabulu babera bajja wano kakati tugenda mu kibuzo kojja
11: tunatuka tubikubuza ne tubikubuza
9: tunatuka kugenda ku dotibo
11: ati tunaba soka tujjewo bino tubikubuza ne tubikunyumiza 14
9: kale
2: tukunyumiza ne tubikubuza uliniza bulungi tukunyumiza ne tubikubuza
9: Netubi kubuza katumalo kulaba wanu mtuju katono
13: Chadala ne KCB
15: bank Ekumi ya wamu manyi Gwekula wa account yo Wabateka yo senti Okusawolo kujizobu Jia Ofunomu kisa Okwe wangulida vila wanga Airtime Data bundles Okuteka yo mokuja yo senti

abana bena kuero abari ya kabubu na angabo mituba real estate developers football tournament nga Hassan Maino yateka musente rero waliyo mpira kabubu ezanya yanga baka kabubu ezanya

sita biri tanu taru sachira babiri semwa chiturumbe VIP ntade ko che twito muliro ne VVIP ngambe VIP ntade ko che twito muliro ne VIP.

Nina VIP emipira giri na jukura odi muna na giri eja ngambi emeka giri eja MC Benzema kukuwa kaka na wewe umuzemu na au emipira giri eja jukura odi muna ana sita biri tanu taru sita chirabu biri sita emu hash lumba sita biri tanu tanu sita chirabu biri sita mashroom VIP ne VVIP VIP ne VVIP Bana kanoni, abana be kanoni, abana be kanoni, anti nga sat.

Nindagana, nemu tuwala paka bila bili mwena. Hakati baga nti, ajali na temala. Jali na temala eno jiasa kwa mkono. Mwaka kwa bili na baga nti, haa. Bagara soka yungize yenda ganu isi. Masuburo kubanga ba uwira. Vigali kuwa sena. Wangu la FA Cup ina komite shuri satu. Atera inechikopo chaliji. Musome sonu. Akubidwa mu final ya Carabao amaliste mkuba 2-0 ni final ya Champions League na PSG mkuba mu penalty Magarez ya wani kapake na mawujuru timu za Spain nyinji ezivideo nga zeta agamu na seguangri Argentina aliku timu ya Chelsea nga sawazini bamu sindika kuroni kutimu